0: bayad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry, may paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
3: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
4: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palintig di sa Tabak Tan Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio.
5: One Radio, Ting Do Gana.

0: Talo, dapat choking.
1: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat. At maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

sino naman itong power couple? Ayan na naman, yung mga power couple na yan, ha? Na talaga daw nagpapaano sila counseling, marriage counseling, dahil meron daw cheating activities si Mister. At parang gusto din namang tulungan ni Mrs. si Mister para malampasan nila ang ganitong sitwasyon sa kanilang buhay. Matagal na raw ito, pero ngayon lang ito mukhang nagiging matindi dahil meron ng mga demands mula daw sa mga side chicks na hindi talaga, hindi napapanatili or hindi naasiwang-asiwa na si Mrs. ngayon, kaya kinailangan nilang magkaroon ng marriage counselor para maisaayos ang lahat. Kasi nagkakaroon pala ng mga issues na itong si Mr. pinagbigyan na ni Mrs. before, pero paulit-ulit pa rin, nangako naman daw. Eh, kumusta naman daw ang kanilang mga anak? Nagre-reklamo na rin daw. Ayoko na lang siguro magitin ang pangalan ng power couple na ito sa showbiz. Siguro may tip na lang ako. Si Mrs. ay dating child star. Ayan. Ayoko na magtuloy na kung ano pa. sige, ito pa, isa pa. Oy, talaga ha? Ang isa pa. Although hindi naman confirm na sila ito, pero malakas ang huring-huding na ito daw ay sila mismo. Sige, yung guy naman, si Mister, ay co-host ng isang noontime show. Ayan ha, giveaway na yan. Mukhang alam na alam nyo na kung sino nga ang dalawang power couple na ito. Pero naman, ipinagdarasal natin na sana malampasan nila ang ganitong sitwasyon para naman maging maayos ang kanilang buhay. Alright? Meron pa naman silang resto. bigay na. Eh, kumusta naman? Si Bea Alonzo at si Vincent Co. May nagsabi na ano daw, news blackout. Wala na, hindi na natin pwedeng malaman kung ano ang katotohanan. Kung sila nga ba ay nagkaroon ng private ceremony na malayo sa pakialam merong mata ng mga netizens, alam mo na. Pero marami nagsasabi na mukhang masaya daw itong si Bea ngayon. So siguro marami na siyang natutunan, no? Siyempre, kung ganyan ba naman na masyadong pinapakailaman ang buhay mo ng publiko, matututo ka rin kung paano mo itago ang para sa'yo. Kanoy?

O eto pa, meron pang isang matindi. Mukhang talagang part of the family na itong si Daniel Padilla. Dahil sa birthday ni John Estrada, nandun lahat ang mga anak ni John. At syempre kasama ang kanilang mga better half. Ang kanilang mga juwa-juwaan. Eh nandun talaga prominente at kitang-kita niya naman. Talagang naka-front at naka-akbay pa itong si Daniel Padilla sa kanyang future father-in-law. Ang ibig sabihin ba nito ay mukhang nagkakaigyan na at yung chika na di umano ay mayroong mga chismis na ito palang si Daniel daw at itong si Catherine ay mayroong sikretong ginagawa ngayon. Isang proyekto kaya ito? Avangers! The Tita and Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tabaco, one radio diet. With your Tita!

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Good news mga kabitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
2: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
3: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Baco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Ang init!
2: Bataba!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Bataba!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Bataba!
1: Sumubok na nitong bago! Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang Batata Jelly Juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in Vanilla Flavor and Original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
6: Yan, honey. Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Poliana Show on the radio.

Riding Pug Papa Tuline with Matching Chica Chica. Meron ako nakita kasing note, no? Ang sabi sa note ay, pwede ko naman siguro panggitin ang pangalan niya. Si Kuya Rom Factolarin, isa po siyang writer at isa ding indie actor. At naging director ko po siya sa aking MTV or yung aking music video ng ano nga yun? Bula, ayan. Siya pong nag-direct noon. Bigla akong nabasa sa kanyang ano, sa kanyang note. Sabi niya, hindi ako mabait, pero mabuti akong tao. O, diba? Ang lalim. Kaya siguro pwede tayo magtanong, pwede bang maging mabuti ang isang tao kahit hindi siya mabait? Well, malamang posible namang oo. Diba? Pero may pagkakaiba kasi ang mabuti at mabait. Ang mabait kadalasan tumutukoy sa ugali. Magalang, malumanay, approachable, sweet makitungo. Ang mabuti naman mas malalim. Tama ang prinsipyo, may integridad, marunong gumawa ng tama kahit mahirap. May mga taong hindi malambing magsalita. May mga taong prangka. Merong mga taong estrikto. O di kaya yung tinatawag nating intimidating. Pero kapag may problema, sila ang totoong tumutulong. Hindi sila nandadaya. May paninindigan at handang magsakripisyo para sa tama. Samantala, may ilan ding sobrang bait tingnan pero hindi naman mabuti ang ginagawa kapag walang nakakakita. Parang hindi lahat ng mabait ay mabuti at hindi lahat ng mabuti ay mukhang mabait. Halimbawa, meron kayong teacher na istrikto pero gusto talagang matuto ang estudyante kaya siya nag-iistrikto. O di kaya naman isang magulang na mahigpit pero mahigpit siya dahil pinoprotektahan niya ang kanyang anak. O di kaya naman isang kaibigang prangka magsalita ng katotohanan kesa bulahin ka. Kaya minsan kasi ang tunay na kabutihan hindi laging komportable pakinggan. Kaya dapat nating isipin palagi na alin ba ang gusto ko? Siguro mas gusto kong maging mabait. O di kaya naman, ay gusto ko rin maging mabuting tao. Pwede naman siguro pagsamahin yun. Mabait na mabuting tao, pero mahirap yun, diba? Kaya ewan ko, siguro isang araw, tatawagan ko si Kuya Rom para i-explain ito. Kasi bakit niya nasabi ito? Masyado kasing matalinghaga din itong si Kuya Rom. Factolarin. At isa po siyang artista ngayon. Meron siyang pelikula yatang ilalabas. Yung Silenced Nights. O, ayan ha, Kuya Rom. Pina-flog ko na. Kasama niya doon ang isa ko ring friend na si Tanya Gomez na nakasama ko naman noong mga 1980s pa sa pelikulang Alapaap. O, ang tagal na, no? Masarap talaga makisama sa mga dati na nating mga kasamahan dahil, diba, halimbawa kami ni Tanya, mga bata pa kami nung panahon na yon. Tapos ngayon nagchichikahan kami, parang mas malalim na yung usapan namin. O, diba? Mas masaya na. Kaya nasa inyo na yon. Kung gusto nyo maging mabuti at mabait, okay naman yon. Kung gusto nyo maging mabait lang, okay lang din yon. At kung gusto nyo maging mabuti, mas okay yon. Kaya siguro one of these days, kailangan talaga mag-explain si Kuya Rom Factolarin na ngayon yata ay may shooting siya kaya hindi ko siya masyadong makontak. Pero very interesting, ano? Dahil pwede naman nating sabihin, ay nako, ako mataray ako pero mabait naman ako. O diba? O ako mataray ako pero mabuti naman akong tao. Actually, nasa atin din naman yun eh. Kung wala naman tayong ginagawang labag sa batas ng bayan o labas sa batas at labag sa batas din ng ating relihiyon, di siguro okay lang yun. Diba? Kaya so naman mukhang mabuti tapos ayun sinusungkit naman yung confidential funds.
Na, naaaliw ako doon sa sinusungkit ang confidential funds. Paki-explain. Ayan tuloy, merong impeachment case. Sana kasi eh, diba? Pwede naman maging mabuting mamamayan at mabuting tagapamahal. Ay, naaliw na lang ako dito sa takbo ng ating politika sa Pilipinas. The Tita Pollyanna Show on your Best Cafe Radio every night sa One Radio Tabaco, One Radio.net. 6:49.

Welcome, Saint-Calon Ora, listening to the Tito Poliani Show at 7 minutes after 7 o'clock in the evening. Nakausap-usapan ngayon, na. Paumanhin po sa mga kumakain dahil hindi kaiga-igaya itong mga pangyayari sa Baguio City. Meron silang natagpuan ang hindi ka nais-nais na bagay sa kanilang sinigang. Actually, hindi ko na siguro dapat pa itong ikwento. Pero, or sabihin o i-describe, no? Dahil marami naman nakakita na nito sa kanilang mga social media accounts. Marami tuloy ngayon ang nag-iisip na mukha yatang ito ay sinadya. Marami kasi mga pagkakataon na ganyan. Halimbawa, mga problema o reklamo sa mga pagkaing siniserve sa mga restaurant. Kaya marami tuloy ngayon mga haka-haka na dapat daw ayusin ang pakikitungo ng mga may-ari ng mga restaurant sa kanilang mga tauhan. Para at least conscious sila palagi at syempre yung tinatawag nating mga SOP, yung mga dapat nating alam na gawin para naman maiwasan ang mga di kaiga-igaya mga pangyayari sa ating serving time, no? Or sa mga service hours natin. So ito na nga, maraming mga haka-haka na nagsasabing malamang endo ang may kagagawa nito. Siyempre, mahirap din naman kung wala silang makita sigurong ebidensya na ginawa ito ng isang endo or kung may endo man doon sa restaurant na yon, no? Eh, ang dami pa namang tao at mga turista na kumakain doon sa area na yon, yung jungle resto ba yun? Oo, maraming kumakain doon dahil siyempre, summer capital of the Philippines. Maraming mga turista. So parang hindi magandang pangyayari ito sa mundo ng restaurateurs. At meron din nagsasabi na baka sinabutahe ng hindi masyadong nasisiyahan na empleyado ng restaurant na yon. Pwede rin yon, di ba? O di kaya naman may nagsasabi din na pwedeng planted ito ng isang customer. Kaya dapat isang matinding investigasyon ang gagawin nila dito dahil hindi ito pwedeng palampasin, no? Dapat talagang makita kung ano at saan ang pinanggalingan ng hindi kaiga-igayang lumulutang-lutang sa sinigang. Diba? Aba, mahirap yun. Hindi lang basta-basta yun. Diba? Okay lang naman siguro kung may makita kang langaw. Di kaya makakita ka ng kung anong insekto. Maganda nga kung mayroon nakikita kang butterfly. Yung sinigang, di ba? Pero ito kasi hindi eh. Alam niyo na yun kung ano yun, hindi ko na yun ikukwento. Dahil baka may mga kumakain dyan. So siguro magiging ano na rin to, paalala sa atin at lalong-lalo na sa mga restaurant owners na dapat maya't maya ay chine-check nila ang kanilang mga proseso, no, sa mga pangyayari sa kanilang kusina. Dapat kasi chine-check yan palagi dahil pag medyo natatagalan, human factor, di ba? Parang, kasi naman routine na namin, routine na yan, di ba? Gawa na lang ng gawa kung ano-ano na lang ginagawa nila. So minsan, merong mga dumadaplis. Katulad din ng isang fast food na akala niya chicken breast. Kasi breaded na eh, breaded. Pagkagat niya, bakit ganito? Makunat. Aba, nakita niya bimpo. Bimpo na nilublob sa breading at ipinrito. Diba? Yung mga ganyan, hindi po talaga naiiwasan yan dahil minsan siguro yung iba pagod na, yung iba naman hindi nila masyadong alam yung kanilang dapat gawin. Yung mga tinatawag nating protocol o mga SOP, no? Mga standard operation procedure. Minsan din siguro sa sobrang kapabayaan na rin, diba, ng mga may-ari ng mga restaurants. Kaya dapat merong nag-check dyan palagi. Diba? Lalong-lalo na chine-check yung pantry kung saan nilalagay yung mga
fresh na mga iluluto. Ang freezer, chinecheck din yan. Sa refrigerator, chinecheck yan araw-araw. At dapat din tingnan yung mga gulay na sinasahog dyan. Chinecheck din yan. Dapat merong taga-check dyan para masiguro na maayos yung kanilang operasyon. Dahil minsan kasi ang pagkain talaga, matindi pong pag-uusisa ang dapat gawin nyo bago nyo lutuin yan. Yung iba kasi out of ano na habit, eh ganun na ito, ganito lang, hala sige lang, dampot lang ng dampot, tapos hindi nila masyadong na-check, di ba? So ito po'y paalala din sa mga customers na dapat pagdating ng pagkain ay tinitingnan nila ito. Diba? Lalong-lalo na kung mga sabaw-sabaw dyan, yung may mga sauce-sauce, dapat chinecheck. Although siguro abahala din yun, diba? Yung gutom na gutom ka na, tapos i-check mo pa. Kaya responsibilidad talaga yan ng mga restaurant owners o yung mga sa, kahit sa mga karinderiya o basta kung pagkain ang siniserve nyo, dapat po nakatuto kayo palagi sa pang-araw-araw ninyong gawain, tinitingnan nyo at sinisigurado ninyo na yung inihahain ninyo para sa inyong mga customers ay edible. Diba? Pwedeng kainin ng tao. Kaya dapat palagi tayong nag-check dyan. Matrabaho, pero responsibilidad kasi natin yan eh. Mas matindi nga kung halimbawa may tulad nitong nangyaring ito, talagang nagkagulo daw ang Baguio. May nakausap ko si Tita Fran. Sabi ni Tita Fran, ay naku, magulo daw talaga, ano, parang masyado daw talagang pinag-uusapan sa buong Baguio City ang pangyayaring ito na may lumulutang na hindi kaiga-igaya sa sinigang. Parang ayoko na tuloy kumain ng sinigang. Although kasi hindi na talaga ako pwedeng kumain siguro ng sinigang. Hindi na ako pwedeng kumain ng paksiyo. Hindi ako pwedeng kumain ng adobo. Kahit ano pang adobo yan. Eh kasi nga, medyo nangangasim-ngasim yung tiyan ko. Siyempre pag medyo edad ka na, no? Tawa ng tawa to si kuya. Pinagtatawa na ako. Kakairita eh. Nakakairita yung tawa niya. Parang pinagtatawan niya. Parang kinukot siya niya ako. Kasi daw, kaya daw nangangasim-ngasim ang tiyan ko kasi matanda na. Ano ba? Diba? Natural lang yun. Kaya iwas na lang para iwas ang sakit. Aba, masakit din yung patatamaan ka ng reflux, ano? Kaya medyo iwas-iwasan na po natin yung mga maasim-asim. Oo, alam kong pag nagpaksiw ka, medyo tumatagal yan, 2-3 araw. Pero hindi na eh. Hindi nakakayani ng asim. Sobra ng asim sa katawang ko. Sure! Kaya maya't-maya po ay dapat nating silip-silipin yung ating mga kinakain sa mga restaurant para naman maiwasan natin ang mga hindi kaiga-igayang mga pangyayari katulad na nangyari sa Baguio City sa Sinigang. Sinigang! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio.net.

0: News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
2: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
4: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
5: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
6: Power Cells Bread, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
7: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: The Tita Poliana Show, tindugo na!
9: 70 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook. One Nook Chicken Inasal Dae. Bukas po kami. Alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Poliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Poliana Show.

Welcome, sa pagiging oras ng The Tita Poiana Show. Pasensya na po, medyo may inaasikaso lang po ang yung lingkod. Pinalakpakan. Meron akong mga inaayos-ayos. Welcome naman po sa ating greetings. Good evening po dyan sa Barangay Balading, Malinao, Albay, kay Barry Bausa, Marvin Buelva, Kurang Binibinito, Obin Binito, Ruben Cardano, Colleen Sericos, Roy Perez. Ayan, thank you so much for listening in. At syempre, kumusta naman dyan si James sa Barangay Bacolod sa Tabaco. At sa kanyang pamilya dyan sa Pasig. Although wala po tayong live ngayon sa Facebook. Kumusta naman po dyan sa Mandulungan Daet kay Tita Dolores Pacao. Shoutout po kay EJ Bukay at si Madam Bing Buela and Ophelia Bukay. Kumusta po kay Chad, kay G, kay D, kay Carrie at sa Family Lacson. Diyan po naman sa Talisay. Shoutout naman po sa mag-agom na sina Cha Ellen at Rudy Cabria ng at ng kanilang friend na si Tess Bonagua. Binabati nga pala din natin si Ate Yet. Ganon din po naman ang Buendia and Barandon family. Diyan po naman sa Santo Cristo. Kumusta din kay Ayet Beron. Siyempre, diyan po naman sa Garchiturena Camsur. Good evening sa Fernandez family. Binabati din po naman natin ang Family Colar. Diyan po naman sa Sitio Antium. Ganon din po si Jet, Jad, Jed, and Jam. At syempre si Ma'am Da ng Tabaco South. Binabati din po naman natin si Jello na Amayon Daan na kakaturog. Pati po si Patricia May. Kumusta na dyan? Greetings from Bad Rose. Ayan. Shout out din po kay Jemeline Cervantes Antinor. Diyan po naman sa Burabud Garchitorena Camsur. Tita Agnes Bonto, hello, good evening. Ganon din kay Nadine De Jesus at si Tita Juliet. O, kumusta na raw si Relax Padjak? At saka yung kanyang alagang aso na si Tugudug. Nandiyan pa ba? Binabati din po naman natin ang lahat dyan sa Upper Bonga, Bacacay, Albay. Lalo-lalo na kay Tita Sardi Barha. Ganon din po naman kay Jacob Maxwell. Hello, Jacob. Kumusta naman ang iyong first week of school? Siyempre, binabati natin si Tita Frammy Juarez. At sa lahat po na nandyan ngayon, sina Regina Lovino, Nina Tapit, Melin Balmedina, Joy Banez, Bem Bagting, Carmi Balkin, at si I Balmedina. Good evening kay Tia Anastasia Biscocho dyan sa Puruk Uno, San Isidro, Iraya, Malilipon. Of course, kay Mr. and Mrs. Rudy Calisin dyan po sa Riosa Street. Hello, Kuya Rudy at Tita Tess. At ganun din kay Ariella. Hello dyan sa San Francisco, Malilipot, Albay. Pagbati po naman sa Romano Rosero Solano Adornado Melia family. Dyan po sa Comon, Malinao, Albay. Kumusta na po?
Mami Puring, dyan sa Matagba, kumusta na? Ate Juanette, kumusta ka na rin? Dyan po sa may tulay ng San Roque. Of course, dyan po naman sa Kinale. Good evening sa Vergara family, most especially to my amiga na magayununununun, Maria Emma Vergara Gonzalez, and of course, ang mas magayon na si Mami Upeng Vergara. Ganun din po kay Tita Nora, kay Tita Jealousy, at kay Tita Ao. At sa lang mga bagets at mga bugoy dyan, good evening. Hello kay Ate V. Ate V, kumusta ka na? Bongala. Diyan po naman sa Rioza Street. Ganon din po naman kay Normita. Normita Contreras. Sa gabos po dyan sa Suwa, Malinaw, Albay, good evening. Lalong-lalo na kay Aling Nen. Aling Nena talaga. Tita Nena, Tita Nena Palanas, Bobbies. Kumusta na po kayo dyan?

Salamat po sa pagdalangog, chat nena. At sana po naman lahat dyan ay busy-busy. Wow! Busy-busy. At yung iba naman dyan ay nanonood sa mga iba't ibang mga activities sa Tabaco. Sa Tabak Festival. And of course, binabati po natin si Mayor Ray Bragaiz. Good evening, Mayor. Kumusta na po kayo? Diyan po sa Tabaco Night Market. Ano nang balita dyan? Of course, binabati din po natin si Tita Chris Barameda. Diyan po naman sa Chris Restor Grill. Ganon din kina Mami Lani at kay Mami Evelyn.

0: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
1: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
1: Sige, papalaundry ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
1: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
2: Available in all supermarkets near you.
3: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.

0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee. And Best Cafe Black. Heto, isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
2: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
4: Kalusugan Alert!
2: Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
5: Ako si Joel, isang construction worker sa Carawis, Legazpi City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
2: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
6: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
1: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
0: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
2: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
0: Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraming kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with Carrot Extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Vitamin Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
3: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
4: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
5: Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Puliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show.

0: my gosh, ang bilis nga naman ng oras. Parang lumipad lang ang isa na naman pong Lunes. Although meron pa naman tayong ilang oras. Sana po naman na nag-enjoy kayo dito sa ating pandunan kahit medyo mayroon akong inasikasong mahalagang bagay. Kaya ako'y pasulput-sulput lang. Bukas promise, magiging okay na ako. Of course, forever po natin kasama sa The Tita Poliana Show ang Romel's Dorothy Marketing. Regional distributors ng Snowfresh products, Rejuvion products. Ganun din po ang Luyen Turmeric Ginger Tea, Lola Nord Palabok, Rapsa's Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Snowtime Icebox, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Charlie Candy, Jolly Lollipop, Kiande and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, at syempre po naman sa lahat ng pamilyang bayan region-wide. Muchas gracias, Romel's Dorothy Marketing, 20 years na. Of course, nasama rin po natin ang Wanok, Chicken Inasalda and at ganun din po naman ang Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Kisai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Thank you so much, Gems Products. Para naman po sa satuyang mga magagayo na mga katindugan, sarang lugar sa na po para sa satuyang self-pampering as in me time. At yan po naman ng iba kundi ang Pink Spa. Ang Pink Spa niya ang po sa very nice building, Rivivar Street, Tahit, Tabaco City, Sampang Sanacanamanda Coffee Hospital. Pasyal naman po sa sindang Pink Spa Facebook page. O di kayo magdumanan sa nakita, hanapo niya ito sina Tita Mary Jane, Ana, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Thank you so much, Pink Spa. And of course, thank you sa Leo Lavandero Laundry. Open daily from 6 a.m. to 8 p.m. At pwede po kayong tumawag sa 0962-780-0844. Leo Lavandera Laundry. You deserve a break from your labahin. Kaya ipalavandero na yan. Ang Leo Lavandera Laundry, niyaan po dyan sa Purok Uno, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Sana po naman kahit papaano ay nabigyan namin kayo ng kasiyahan ngayong araw ng Lunes. At bukas po mas energized na ang beauty ko. And of course, sana po naman naging maganda ang simula ng inyong linggo. And lagi po niyong pakatandaan, pag Lunes, ito po ay nagpapaalala sa atin na Clean Lunes. Para clean tayo inside and out. Char. Hindi naman po sa inyong lingkod na bako masyadong magayunon. Tita Poliana, nag-iiwan ng mga katagang. Kung maganda ka, wala na tayong pag-uusapan pa.
1: What?
0: Sweet dreams. Good night.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Good news mga kabitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarapong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
2: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
3: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Information all in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Evenings on One Radio.

0: Radio C.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: One Radio.
1: One Radio.
0: 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
3: Evenings on One Radio.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Medtech.
2: Medtech po.
1: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahi ako pigpapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ko na kami.
1: Maghapon ako trabaho, dahi ako pigpapagal talaga. Maski digde, so madugtog kang mga masitas. Maano na ako dito sa laugkang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon ko yan. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Evenings on one. On one.

0: Kasama ko si Ristin Dugun
1: na radio station.
0: One radio. 91.3 News FM.
2: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
3: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawat at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
2: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
4: Evenings on One Radio.

0: One Radio. One Radio. 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

hanap ninyo ang dekadong serbisyo kansay na talagang baratin. Acerreta Enterprises. Ang gabuhan pag-amer and construction supply. Boulders, 3-4, jumping materials, 3-6 blocks, louvre blocks, and supplies. Plumbing materials, asos na klase min semento. Aron porcelain, mayon porcelain, ang akabilya, steel bars, plywood, mga good lumber, asin. As available naman ang paymaya kung sa iban and asikang bill sa tawad. Home credit, dakulot. Asin pwede nindo, ipuhan nindo. Presyo, presyo, presyo. Sa kulsa mo, Jaya. Nakuha sa Sobi Home, Agas, Tabaco City, Jaya. Sa Banster, Irwin Villan, Magpong 903-4-4-6-1-6. Jaya.

0: in tabako as in bilog na Pilipino. Minuto pas po. Alang singara sa bus mga... Welcome sa Kig Kig! Ano mga pinagigibo? Ano mga nagkakasiributan? Laomi po na yaon kamo sa barayrahay na kaligtas sa anuman na katibaadan sa buhay. Let us always start its day of gratitude. Thank you, Lord, for the gift of life. Gising sa Bill and the Jordanes. Remember, from dust we are, and to dust we shall return.
1: Marata.
0: Katindugon niya itong masilibrarkan sa indang kumpleaños day sa Indo. May you have many more birthdays to come and blessings. Heaven.

Happy birthday sa ihado kay Police Officer Nico Villanilla Bello. Haing ka na ba yan ngunyan, ihado? Kay Babe Katara, Rihina Bungalbalbanyas, kay Karin Binamira Bermundo, kay Jen Cornel Bunto, Siringman kay Madam Gina Nang Candinil Bakery. Happy, happy birthday sa mga igwapunin, mga okasyon ngunya na aldaw. Enjoy life sa mga katindugo niya itong paragos na ka-boarding lodging sa mga hospital. Soy, parahay na ka mo. Aldaw po kita nin Martes, petsa 16 na, kanbulan na Hunyo, 2026. Sa mga katindugo niya itong may kamunduan sa buhay, condolence. Lagi po nating tatandaan ang malimit naming ipaalala sa inyo. Sa atin po nagmumula ang ating ikinasasama. Sa atin rin po naman ang gagaling ang ating ikinagagaling. In life, there are lots of people watching our next move, desperately waiting for us.

0: to fail or even praying for us to give up. But don't mind them. It's just doubles the fun of living. Let's bear in mind that failures and problems are not things we should be scared of. It could lead to breakthroughs and great discoveries. See adventure, enjoy every moment of it. Sa mga taga Premier Distrito, Segundo Distrito, Tercer Distrito, parte ng probinsya ng Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Sur Sugun, Masbate, probinsya Canalbay, Poan, Point 3, News FM, Tinduguna, at sa buong Big Bossing, Jing Monte Alegre, Volante, Boss Madam, Kagandahang Osang, at sa kuyang partner ni Almoguera. Ako po si Bueno. Bako man gwapong lalaki, alagad very inviting kasi dainuhan. Dakul nagtataram, sa imang kig-kig, kasurog kan tama, kaiwal kan sala.
1: Si Bueno sa kig-kig.
0: Sa enot tarat sa programa, anan kan, base mga katindugon sa ipinagpaluwas na daily weather kan, pag-asa. Easterlies ang nakakaapiktar sa easting sections kan Visayas, Asin, Mindanao.
1: Si Bueno sa King.
0: Dahilan po kaini ang Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Asin, Davao Oriental. May mga paguran dara kan Easterlies.
1: Si Bueno sa
0: Samantala sa Metro Manila, asin natatalang party kan Pilipinas, kasabayan Bicol Region, particularmente probinsya Canalbay, paminsan-minsan iguamanin mga lugar na makaka-experiensya nin mga paguran dahilan sa localized thunderstorms.
1: O sa
0: Marata. Si Ripan na anuman na maraot na panahon sa luwas asin laog kan Philippine Responsibility and DOST pagkakan na oras.
1: Si Bueno sa
0: King. Ay, si mga inkargado sa kalinigan dyan sa kapalibutan. Mga street sweepers. Miyembro kan Solid Waste Management Team. Mga batang senro di sumusunod sa utos kundi galing kay boss.
2: Good morning.
0: Sa mga katindugo tabman, nyao na sa saindang mga destinasyon. Si mga security guards, nyato na tapos na ang saindang tour of duty. Good morning ko. Kumusta ang sa tuyang benta, kasuod ma? Iguaman ngaya, buhay nung lapakan ka na tada para sa panduang kilong bagas. Nakabakal man ki sira na adusintos o tsito. Inaban manong mani, ano ha? Gusto mong magsira boy na barato? Di ka man ang maglawod. Ano tabi payaw? Madam Feli? Marata. Atabon ngayon ako minamata. Sabi sa kuya ni payaw. Kundi ka nagabot ka ngayon kasuod ba? Dahil na ako ta. Naglakaw-lakaw na.
2: Good morning.
0: Sa mga yaon dyan, mga katindugon sa inda mga umahan atab na nagpasiring sa urindugon, tatibad kon madistroso kan karamaho dyan sa pagtarain, ano ha? Si mga igtaman naning dayo ang sinpo nga ba, ana? Magpaan pagtarain, linigi na iyan manay! Manoy, oras na naman tanganing mag-ipos-ipos sa kusina. Magluto na nin pamahawan. Tanganingan sa tuya mga estudyante. Maglaog sa saindan mga respektibong iskwilahan. Basog talagang maray ang saindang resistensya. Sundo na sa maghapon. Sa mga parauma, mabuhay ka mo. Mga parasira, pirming magpasiguro tanganing dahi mabugtak sa peligro. Tabak Festival, nagpuo na kasuod ma. Mga taga-Aplanda, napagserbihan mga katindugon dahilan sa pigdarang serbisyo kan lokal na gobyerno. Pigrani ang gobyerno sa Indo mga katindugon. Ang programang iniatod sa Indo kan Best Kapi 8-in-1, kasabayan Best Kapi Gold 20-in-1, Best Kapi Black 4-in-1, Best Kapi Green 6

0: tinuan nga boss with herbal mix kung kaya apwera sa mahamot na masiram inumon igwa pa po nin maray rahay na epekto sa lawas kan tawo kaya best kabi sa pagkaaga best kabi sa pagkaunto pwede man sa pagsini yaon man o sang kaiba ang siram sabayan pa nilibre gribi ang mga akit nagkukuray ko sa sabay taram manok utang tilam igwa po dyan sa banwaan kan malilipot nigdi sa syudad din tabako nagwara iraka igwa naman dyan sa banwaan kan malinaw tiwi asin syudad kan ligaw manok ni osang sa satuyang pagbalik mga katindugo ng ratsadakan
1: builds a strong foundation for your future at Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated. Your educational journey begins. We offer the following programs: preschool, elementary, junior high school, free senior high school. For college programs, we have Bachelor of Library and Information Science, BS Computer Science, BS Accountancy, BS Criminology, BS BA, BSOA, BEED, BSED, AB English, AB Political Science, Certificate in Professional Education, Graduate Studies Programs, MAED, MPA, MBA, MM. For more inquiries, please visit the Registrar's Office or call us at 052-742-4764. Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your firm foundation to better education.
2: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
3: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
4: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Bes, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita.
10: Ha? Nata, masaing ka.
9: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
10: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
9: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwapasin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
10: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
9: Oh, anong patigahalat mo? Musla!
11: Magpabit!

0: news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy saving air, at ang pangarap ay lahat ng yan nasa RS Marketing!
1: Ining high touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
2: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
3: Ilabas na

0: Underwear Trading. Makukuas sa Santillan Street, Kinalit, Tabaco City with contact number 0927-813-0353.
1: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba, Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent. Mylin Enterprises, dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises, tatagpuan sa 897 Rizal Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vin's Hometel, one of the newest hometels in the City of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For increased reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vin's Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
3: Si Bueno sa
4: Philippine Standard Time, 26 minutos na makalipas po ang alas 5. Diyos maray na agaliwat sa indugawas mga katindugon kasabay si Manny. Ako po si Bueno. O yan na po ang ratsadakan. King King Barreta. Enot sa lado lokal, formal nang nagpuo ng Silibrasyon Kantabak Festival 2026 kasuod ma. Sa paagi, kan-anduyog tabak community social caravan na ginibo sa San Antonio COVID Court. Parte kan mga enot na aktibidades kan festival, iyon pagatod kan mga serbisyong pampubliko sa mga komunidad, particularmente sa mga hararoyong lugar sa upland daan ginibong sentro ang barangay San Antonio. Sigon kay Vice Mayor Baby Glenda Ong Bungaw na sa ibong kan pagbawas kan pundo para sa tabak festival, pinili kan gobyerno lokal na itutok ang nagkaperang programa sa mga aktibidad na igwang direktang pakinabang sa publiko sa paagi kan pagrani kan serbisyo kan gobyerno. Inibilang parte kan temang pagrumdom na hatod ang karaban kan mandainlain na serbisyo gikan sa lokal na gobyerno. Nagsabay digni ang pag-ibig fund, social security system, Philippine Statistics Authority, PSA, as in iba pang frontline services.
3: Si Bueno sa King, King, King.
4: Nakatalaan gibuhon ngunya na aldaw ang sarong consultative meeting kaniskos Division Office SD Albay para sa mga pamayukan pabublikong eskwelahan elementarya as in sekundarya may kinaraman sa implementasyon kan school-based feeding program SBFP. Ang aktibidad gigibon sa Malabog National High School Daraga Albay na papartisiparan kan mga school heads o representante kan mga identipikadong eskwelahan na maimplementar kan programa. Magigirumduman, nagtagama ang Department of Education DepEd na NIN maabot sa 25.7 milyones de pesos para sa 4.6 milyones na mga estudyante sa elementarya at sinsekundarya. Konsein, ang mga kwalipikadong kaakian ang tatawananin 45 meals as in gata sa laog ng 200 na aldaw na an alokasyon sa lambang aki kada aldaw nasa 25 pesos. Konsein, 22 pesos para sa pagkakan as in 3 pesos para sa operational expenses. Ang target para sa school-based feeding program kan DepEd, iyo ang mga wasted as in severely wasted learners, siring man ang mga pregnant adolescent learners.
3: Si Bueno sa King, King, King, King.
4: Pinagdirihiran kan Commission on Higher Education Ted B. Colan Gabus na Higher Education Institutions SEI sa Kabikula na isabay ang fire and Earthquake Preparedness Orientation sa Saindang Orientation Program para sa mga estudyante sa maabot na academic year 2026-2027. Ang naunabita ng direktiba na kapalaman sa regional memorandum na ipinagpaluwas ni Regional Director Dr. Demetrio P. Anduyan Jr. na nagtataonin dakulang importansya kan pagkultibar nin kultura kan pagiging preparado kan mga estudyante sa enot na aldaw kan mga ini sa campus. Pasado sa memorandum, gabos na SEIs pinag-obligar na mag-orient sa mga estudyante unong sa Institutional Emergency Response Protocols, pagdesignar kan ruta para sa pag-ibakwar asin lugar, campus contingency plans, ang lokasyon asin tamang paggamit kan fire extinguishers, asin iba pang panlaban sa kasulo. Siringman, earthquake safety procedures asin emergency communication systems. Tinawad doon kan direktor na ang pagpreparar nagpupuon sa pagiging aware kung kaya importante na nasasabutan kan mga estudyante kung sain ang mga inimanduman, ano ang gigibuhon asin paano maresponde sa panahonin emerhensya kung sain para mas maging epektibo ang naunabitan ng deal kaipuhan in koordinasyon sa Bureau of Fire Protection, Local Disaster Risk Reduction and Management Offices, Siringman sa Office of the Civil Defense.
3: Si Bueno sa King.
4: Marata. Plano kan gobyerno lokal kan siyudad din Ligaspi na ipariklasman ang sa indang siyudad sa pagiging highly urbanized city. Ini ang pinagkonfirmar ni Alcalde Hisam Ismael sa pagsasabing kwalipikado na ang Ligaspi City sa mga resikitos na nakapalaman sa Section 452 kan Local Government Code of 1991. Kung sain, mandato kan lay na ang populasyon dapat minimum na 200,000 pataas na sa presente basado sa latest census kan Philippine Statistics Authority PSC Bicol nasa 210,616 na ang populasyon kan siyudad din Ligaspi na naglalataw. Haros balansyado ini na nasa 104,306 na kalalakihan asin 104,251 kababaihan. Konsain, sa local income na ang resikitos minimum na 50 milyones de pesos ang taon lampas na ninmahay dahilan sa igwaan Ligaspi nin maabot sa 733.73 milyones de pesos. Idugang pa, ang dakulang national tax allocation NTA kan siyudad din Ligaspi, bilyones na ang assets kan siyudad. Magigirumtuman, aprobado na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagiging highly urbanized city kan nagana ang pigahanat na sana. Iyo ang magiging resulta sa gigibuhon na plebisito unong digdi. In kaso, ang siyudad din Ligaspi ang masunod na highly urbanized city digdi sa kabikulan na igwa nin pitong siyudades.
3: Si Bueno sa King.
4: Taod-taod, mga katindugon, ani ba pa?
5: One Radio.
6: You're listening to One Radio
7: News FM.
8: Tindugo na sa buong Bicolandia.
9: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin iba-ibang klase ng semento. Arog kang Mayon Pozolan, Mayon Portland, Apo Portland Type 1, Apo Premium, Apo Masonry, Apo Cemento Filipino, Holcim Asin Republic Cement. 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867, 0948-628-5812, o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises, try mo, barato. Ang 6G Enterprises by Smart Money Padala. 5577-5194 6182-4105. Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Service. Services,
10: Bombita Generator Repair Services.
9: Maaasahan sa generator repair,
10: maintenance, and troubleshooting.
9: Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator
10: gaya ng Denyo,
9: Isuzu,
10: Cummins,
9: Yangdong,
10: Promate,
9: and Greenfield Generators.
10: Nag-aayos din kami ng portable generators,
9: gasoline at diesel engine generators.
10: Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services
9: o hanapin si Mr. Ryan Bombita
10: sa Facebook page,
9: Bombita Generator Repair Services.
10: Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur.
9: O maaari din pong dalhin ang inyong generator
10: sa Zone 6, Fatima, Tabaco City.
9: Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators,
10: tumawag na sa 0946-739-4073.
9: 0946-739-4073.
10: Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita.
9: Bombita Generator Repair Services.
10: Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
11: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati.
12: Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap,
11: ibang level ang freshness at glow.
12: Achieve na achieve ang puti,
11: lambot, at radiance ng skin.
12: Clinically proven,
11: whitens as early as 5 days.
12: Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness.
11: After 5 days, boom! Iba na ang glow ko.
12: Fresh, soft, at maputi.
11: Simple lang gamitin.
12: Leave it on for 30 seconds bago bandawan.
11: Tapos everyday mo lang gamitin.
12: Ang dali, diba?
11: Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos,
12: subukan mo na.
11: Like and follow
12: Kawai Skincare PH
11: para sa more skincare tips.
12: Kawai Max Whitening Soap.
11: Achieve na achieve ang glowing skin.
13: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
14: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
15: Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City. So you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facade also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604.
16: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center.
17: R3 Cycle Center.
16: R3 Cycle Center.
17: Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City.
16: R3 Cycle Center.
17: Owned and managed by Miss Elaine Romano.
16: Text or call 0927-558-0219
17: sa R3 Cycle Center.
16: Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, tires, helmets, and motorcycle accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
18: Ini po ang Sendong Kapitan, ang magkaribok, yun magbayad sa sound system. Sige, hataw, tinais kong tinais, anay kong...

0: 38 minutos na makalipas po ang alas 5. J. Bucky, oy, oras na tanganing magbadag. Good morning, Idol. Pabati mga taga resettlement site phase 3 kan Barangay San Andres, Santo Domingo, Albay. Masakito ng tubig digdi sa mo. Dahil sa mga tawong warang disiplina, lalo na suna sa ibaba, wagawa lang ang tubig din na, mas lalong naglalalugod ang problema. Wara pagbabago, lalong nagubot. Kinabon! Dagit si Jay Bucky. Happy birthday kay Pading Dick na Bilaro. Si Sir Dick na Bilaro. Ano tabi paday ang pahit? Para na, good morning kay Madam Alma Bedes. Kumusta ang beautification? Sirman kay Manong Arnel Asweta. Kay Lynn Bukay sa mga taga Matilipni sa Family Bukay Buda Arsiga. Kay Des Buban sa Purok 5 kan Bantayan. Selma Candelaria. Papukaw po sa mga turog. Ari Jane Candelaria Tisurero. Maraming good morning man kay Bernadette Cirillo, Wilbert Vitador, Nina Palanas Bubis. Sa gabos na nagdanangog sa mga taga-suwa Malinawalbay. Kay Manong Loreto Luna Senior, Bien Rey Estrella Bismonte Arcos, kay Victoria Vista, Elsie Bungalos, Inti Belio, kay Madam Ason Binamira Birmas, Ederlin Carbon, Maricel Bilen, Calleja Juni, Lorilyn Valenzuela. Pa-shout out kay Mike Encel sa kasabu araw Iterina. Bilisi una. Thank you so much for listening. Kay Manong Argisia Cornel, kay Linda Baro Caneño, pa-bati kami digni, family Kinaban Baro, family Rica Fort, especially sa family Caneño dyan sa Malinaw. Watching digni sa Uwas, sa Del Rosario, yung uyugun mo, Ana. Maray na good morning man kay Josephine Casilla, buda kay Ma'am G. Kanyo. Abanti ang birthday. Ha? Kay Bikulanang Bungal. Kumusta man tabi manam, ang pahit. Kay Beth Ranyola, kay Jill Macural. Kay Rakiterang Ma'am C. Nagrarakit si Mami. Kay Beth Ranyola, pa-shoutout sa mga tugang ko dyan sa San Carlos, Zone 1, si Ingo, buda si Ando Coordinete, mga Birakit family, buda Bron, lalong-lalo na sa mother ni Sir Joseph na Bron.
1: Si Bueno sa
0: King. Sa Gabos na Senior Citizens, Marina, good morning po sa Indo Gabos. Kumusta tabi, Madam Milba Oliva Gaita, buda Manong Jenny, kay Lola Jelay, Lolo Basi, Lola Igay, kay Pading Boy, buda Mading Auring Nunez, kay Manong Efren Buneyo, syempre kay Lola Aida Bitara, kay Lola Fe Bitara, kay Lola Sining, kay Lola Faring, sa gabos na Lola, buda Lola.

0: kalaban sa Barca ga itiri Solka. Good news sa mga nagpapamatanga asin na aagahan digdi sa sentro kan siyudad din Tabaco ang Barca ga itiri 24 oras nang nagsiserbi igwaman sinda kan inting barbershop and salon matapos na magpagwapo asin magpagayon inabot nin gutom diretso sa Barca ga itiri permiñaon si Ati Beth Barca ga. Yan man ang malilipot kakpit kulisiyum pagsadirigan familia Beña pinamamahalaan ni Rabos Boy asin Madam Girlie Beña. Makukua along National Road dyan sa Purukuno, Barangay San Isidro Inawod, malilipot albay sa mga parabulang tandaan kada aldaw na Domingo, soy-soy ang hack fights sa malilipot kakpit kulisiyum ang enot sundo 30 ang sultada ang gana marisibining 1,000,000 pesos na premyo. 31 sundo sa matapos mga katindugon 500 pesos ang premyo. Alas 6 pa sana registration, alas 7 sundo, alas 9 ulutan, alas 9 uno bakbakan. Partner kan mga Mr. and Mrs. na habo mapas matambakan labahon darhon sa Adam Lac Laundry Shop, serbisyo sigurado sa presyong kaya mo. Ang Adam Lac Laundry Shop nagagamit din makabagong teknolohiya kung kayaan mga musingon indong labahon pagluwas sa makina. Iturang bago na mahamoton pa. We wash, we dry, we fold, no worries, just relax. Makukuha sa Purukuno Poblasyon, Malinaw, Albay. Marina, good morning kay Sir Nards asin Mambing Kalmada. Siyempre sa mga mapagayon kan opisina, mapagayon kan harong, igwanin beautification project sa barangay. Oy sa mga iskwilahan, nagahanap ka mo nin dekalidad na pintura sa inkamumaduman. Siyempre sa Tabaco City Color Mix Paint Center, gabos na klase din pintura igwasinda. Kolor na korsonada ipatimpla sa Tabaco Color Mix Paint Center. Makukuha along National Road dyan sa Purukuno, Barangay Salvacion, Tabaco City. Marina, good morning kay Boss Nistor asin Madam Helen Berwega. Siyempre, partner kan kig-kig si Tabaco City Council Leader Burse, Chairman Committee on Appropriation sa Sangguniang Panlungsod gan siyudad din Tabaco. Tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso.
1: Si Bueno sa kig.
0: Diretso kita mga katindugon sa detalyes kan mga baretang kig-kig sa lado lokal. Nakatalaan idayag ni Gobernador Noel Rosal at sa iyang mga naging akomplisimiento bilang gobernador sa laog nin sarong taon sa gigibuho na ulat sa bayan. Sa pahayag kan gobernador sa mga taga-media matapos ang flag raising ceremony sa Kapitolyo Provincial Kasudma, ang sa iyang ulat sa bayan gigibuhon sa maabot na Hunyo 29, 2026 sa Albay Astrodome. Konsain, digdi tatakwanan niya ning importansya ang mga programang pangsalud, agrikultura, edukasyon, panginfrastruktura, serbisyo sosyal, asin iba pa. Sigong digdi, igwanin mga kaipuan idugang sa mga kaipuan tutukan ang kan gobyerno probinsyal, partikularmente sa turismo. Nakaipuan, madevelop ang mga potensyal na tourist spots, tanganing igwanin ika-opresir ang probinsya sa mga nagbibisita sa inman na lugar. Digdi mga katindugon sa Albay, saro sa mga naunambitan ng Linyon Hill na bubugtakanin magayon na ilaw pataas para mas inimaging atraktibo sa mga maarabot na aldaw. Konsain, iniigwananin ipinagtagamang 10 milyones de pesos na pundo para po sa naunambitan ng proyekto.
1: Si Bueno sa King, King, King.
0: Mientras tanto, dapat pangurugan, ano po? Formal nang nagsumpa kasudma ang mga bagong bats ka Naga City Youth Official sa Naga City Hall Compound bilang parte kan pagpuon kan Charter Anniversary Week kan siyudad din Naga. Basado sa impormasyon na nakaabot sa kig-kig lambang departamento kan lokal na gobyerno, igwang ipinagbugtak na youth officials na maserbing counterpart kan mga regular na department head o empleyado sa laog din sarong taon. Kasabay digdi ang dosing city youth councilor sarong vice mayor asin saro mana city mayor. Ang bagong city youth mayor iyo si Isaiah Kelly Namuro kan barangay San Felipe na napili matapos mag-agi sa maigot na selection process na kumpuesto nin written examinations asin panel interviews. Sa mensahe kaini, sinabi ni Namoro na kasabay sa mga prioridad kan sa indang termino, iyan pagpapakusog kan partisipasyon kan mga jóvenes sa mga

0: aktibidad pang komunidad asin pagtaoning importansya sa mental asin pisikal na saludgan mga ini. Magigirubdo man nagpuot ang youth o city youth officials program sa siyudad din Naga kantaon 1989 sa panahon kan pagserbi ni dipuntong alkalde Jesse Robredo.
1: Si Bueno sa King.
0: Mientras tanto mga katindugan, si mga estudyante dyan na malaog sa kolehiyo, sa mga otorisado kan Commission on Higher Education ang bagong Pilipinas Merit Scholarship Program, dapat ikatabi nini asin Nonoy ang sa imong general weighted average 95% asin an income kan sa indong mga magurang dai po malangkaw sa 2 milyones de peso sa taon. So kon kamo kwalipikado de ko magduwa-duwa ta inibago ining scholarship itinuga ini sa satuya kan sa tuyang presidente durante kan State of the Nation address kasabay kan ini magtaram na mahiya naman kayo.
1: Si Bueno sa King.
0: Mientras tanto identifikado mga katindugon kan Commission on Higher Education ang mga eskwelahan, universities and colleges, kasabay naman ang mga local universities and colleges na igwapo nin permiso o permit gikan sa Commission on Higher Education na nagtatao nin libreng kolehiyo. Gabos po na mga community colleges sa probinsya Canalbay, rekonesido mga katindogon. Kasabay dyan ang siyempre San Jose Community College, Tiwi Community College, Daraga Community College, Uwas Community College, Ligao Community College, at sa tuyang alma mater, as in iba pa mga katindugon na community colleges digdi po sa probinsya Canalbay.
1: Si Bueno sa King.
0: Marata. Taod ang iba pa.
2: Imagine this: the juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection, a refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.

0: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
2: Si Consi Ram vs. Janko. Asin ang sa iyang Power Committees.
3: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
2: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
3: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
4: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang Tabaco.
2: Consi Ram vs. Janko, siram sana!
5: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Gandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The Best talaga ang Best Cafe.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet. Kilabas na!

0: No segregation, no collection.
1: Si Buen Osa, King, King, King, King.
2: 57 minuto na makalipas po ang ikalima ng umaga. At ngayon sa ating mga balitang pambansa, nagpatawag ng special session si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa darating na Hunyo 17 para mag-convene ang Kongreso at talakayin ang mga prioridad na panukalang batas sa ilalim ng Proclamation No. 1318 ginamit ng Pangulo ang kapangyarihan nito na ipatawag ang Senado at Kamara sa isang special session upang agarang maipasa ang mga panukalang batas na nananatiling nakabinbin. Kabilang sa mga ito ang pagtatatag ng National Center for Geriatric Health, mga amyenda sa government assistance to students and teachers in private education GASPE, AKA assistance to individuals in crisis situation AHEX AKA at universal access to quality tertiary education AKA, gayon din ang last mile at geographically isolated and disadvantaged and conflict affected areas GIDA schools AKA, mga amyenda sa masustansyang pagkain para sa batang Pilipino AKA, batas laban sa political dynasty, presidential merit scholarship program at iba pang mga panukala na layong palakasin ang proteksyong panlipunan at itaas ang kalidad ng buhay ng mga Pilipino.
1: Si Buen Osa, King, King, King, King!
2: Samantala, mariing kinundina ng makabayang grupo ang panggigipit ng China kay Defense Secretary Gilbert Gibok Teodoro sa tangkang piginan ang pagtatanggol sa interes ng Pilipinas. Naniniwala si Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Gautilla na ang hakbang ng China ay minsahe na itigil ang paglaban sa soberenya ng bansa. Ang mga sanksyon ito ay hindi talaga tungkol kay Secretary Teodoro. Isa itong mensaheng ipinadadala sa bawat Pilipinong naniniwalang dapat ipaglaban ang ating soberenya at isa itong mensaheng hindi dapat palampasin o baliwalain. Ayon kay Gautilla, walang bansang tunay na pinaahalagahan ang kalayaan nito ang dapat pumayag na takutin ang mga opisyal na ang tanging ginagawa ay ipagtanggol ang karapatan ng kanilang bansa. Giit pa niya, ang pagtatanggol ni Teodoro ay sumasalamin sa interes ng maraming Pilipino kaya dapat na huwag hayaan ang dayuhang pamahalaan na diktahan ang karapatang teritoryal.
1: Si Buen Osa, King, King, King!
2: Samantala, mayuryan ng mga Pinoy ang handang iwan ang Pilipinas at magtrabaho sa ibang bansa kung mabibigyan ng pagkakataon dahil sa mas magandang oportunidad, mas mataas na sahod at mas magandang kalidad ng buhay. Ito ay batay sa latest Okta Research tugon ng Masa Survey kung saan nasa 57% sa mga Pinoy ang nagsabi na handang iwan ang Pilipinas, 39% ang nagsabi na hindi sila aalis, habang 4% ang undecided. Ayon sa survey, ang Balanced Luzon ang nakapagtala ng pinakamataas na bilang ng nais iwan ng Pilipinas para magtrabaho abroad at nasa 57%. Ito ang Mindanao, 56%, Visayas, 55%, at ang NCR, 53% rin.
1: Si Buen Osa, King, King, King!
2: Samantala, maaaring tuluyan ng sibaki ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Health Secretary Teodoro Ted Herbosa ayon sa tatlong source o sa source, posibleng ibalik bilang pinuno ng kagawaran si dating Health Secretary Maria Rosario Virheri. Magugunitang ilang beses nang napaulat na masisibak si Herbosa dahil sa mga kinasasangkutang kontrobersiya sa ahensya. Pinakahuli nito ay ang maluhong biyahe umano ng delegasyon ni Herbosa sa World Health Assembly sa Geneva, Switzerland na ginastosan ng milyong-milyong piso. Question din sa Kamara ni Representantes at Senado ang 10 milyong dolyar o higit 600 milyong pisong donasyon ito sa World Health Organization o WHO.
1: Si Bueno sa King.
2: Taod-taod mga katindugon ang iba pa.
3: Perpetual Health Paramedical College at Happy Home Subdivision, Barangay Tagaas, Tabaco City is now open for enrollment for first semester school year 2026-2027. Courses offered for tertiary education, Bachelor of Science in Hospitality Management, Bachelor of Science in Midwifery, Bachelor in Elementary Education, Certificate in Teaching. For incoming college students requirements, two pieces, true white background, PSA birth certificate, your high school card or form 138, good moral character certificate, one long white folder. We also offer senior high school. Introducing the three-term semester for grade 11, implementing the new curriculum, shortened and reduction of number of school hours, and concentrated mode on assessment and evaluation for grade 12, shall continue and complete the old curriculum for school year 20.

0: jumping materials, hollow blocks 3, 4, 5, and 6, decorative blocks, luffy blocks, and electrical supplies, plumbing materials, asin, gabos na klase min cemento, arugan, mayon porcelain, mayon portland, apple green, apple premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba, available naman ang paymaya, kung sain, pwede ka mo mag-gcash in and gcash out, asin, magbayad kang bill sa Apex, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7 Happy Home Subdivision Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apon sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
1: Jaya Enterprises.
2: Malsun.
3: Si Buen Osa.
4: Philippine Standard Time, 10 minutos na makalipas po ang alas 6. Marata.
5: Talagang pwerte.
4: Oras na naman, tangani, na mag-ipos-ipos. Ha? Dapat sa mga oras na ini, itong mga mapasiring sa indang mga respektibong workplace, nakakarigos na. Asin na sa pagpamahaw na mga katindugon. Mas maray na permikitang atab kaysa nakikipagbukudan kita sa oras tamali-late na. Diba mga katindugon? Mas maray manong dan bitara na permikang atab. Ha? Perming atab tamaski puro paano nahiling pa niya to ang pwedeng pahiton dyan antes na magpuon ang klase. Ah, pa-school na ngayon ako, sabi ni Manong Danbitar. Kinaban! Ah, ako makapasiring pa sana duman pagkatapos kan sa kuya ngawa-ngawa. Ah, marina, good morning sa samuyang PSDS kay Sir Mon. Ah, pag medyo dagit-dagit na, ah, ang apod sa iya, sermon. Ah, tanagpaparapan sermon. Pero kung medyo ayos ang kinaban, si Ramon. Ano tabi, Sir PSDS, ayos man? Ayos ngayang lapakan ka. Si Satuyang Barkada, si Parauma, si Sir Joel Balieta, maraming good morning man. Kay Sir Vic na Carizo, buda sa iyang panabang misis dyan sa Pawa, maraming good morning. Kay Sir Domski, kay Sir Doming na Baldosa dyan sa Bangkilingan. Kay Ma'am Ispiduroy, First Lady kan Bangkilingan. Kay Ma'am Evelyn Camases dyan sa Ginubat. Kay Ma'am Rose na Bulofer dyan sa San Francisco. Ano nga yabuin ang pigarulkul mo? So mga nakatapos na inikan sa indang tour of duty bilang sarong public servant, bilang mga principal kan public secondary schools hindi po sa probinsya Canalbay. Na maski puro paano naka-influensya man sa satunya mga katindugon ta kita hubin pa 27 taon na pala ako sa serbisyo mga katindugon. 5 taon sa Villahermosa bilang classroom teacher, pero nagi akong 9 na taon dyan. 9 years and 3 months ako sa Villahermosa National High School. 5 taon bilang classroom teacher, 4 na taon may tulong bulan bilang school head na. Tanduman kita, mga katindugo na promote. And then ang sinundan niya to, ang Sugod National High School, 6 years and 7 months man ako dyan, mga mga tindo. Ang pinakahaloy ko sa bunga, 7 years ng gat. Kinaba na de.
3: Si Buen Osa.
4: Ngunyan, dyan sa San Jose, apat na taon na pala na ko dyan. 2022 ako naglaog dyan. Dyan ako na-promote na pito.
3: Si Buen Osa.
4: Kaya 27 years, mga katindugon bilang surugoon. Bilang surugoon, kansa to yung mga katindugon, bilang sarong para tukdo, kinabanan mo ha. Gurang ka na ngayon, boy. Ano ngayon, pahit? Ngunyan na aldaw, Martes. Ano palan, igwapag Martes. Aw, sumanungod ba ngayon, boy, sa presyo kan mga produktong petrolyo? Ano ang lalauman ta? Sabi po digde, ang gasolina pwedeng mag-rollback ning 32 sentimo. So kung bako maglangkaw nin 1.68. Ang diesel, ang rollback pwedeng 3.71 o 5.71. Ang kerosene, sa lapi, sundo sa 2.50 pesos. Pero pinaglalauman na mas mababa pa po iyan dahil ang salopment duman sa Midi Oriente. Kung sain, is Donald Trump, happy birthday, Mr. President. Inanunsyo ni United States President Donald Trump na nagkasundo na ang Amerika, as in Iran, sa sarong ceasefire o tigil putukan tangani na punduho na ang ribok sa tahaw kanduwang nasyon. Aramtaman sa nabaga na itong Hormuz Strait na piga mga na iguanin mga kargang crude oil, medyo bako maray ang pahit dahilan sa tensyon. Mala kan sarungal daw, pigsarado na naman kan Iran. Pero kung arog ka ini ang development, mga katindugo na magkakaiguananin finalmenteng ceasefire, o baan lamang maging regular na ang pagbiyahe kan mga tanker, tangani na suysuy na po ang bulos kan supply nin crude oil, mga produktong petrolyo, adigdi po sa satuyang nasyon. Tamala, sabi kan sa kuyang amigong para habal-habal dyan po sa sentro kan tabako. Ano na naman ngayon po yung sinabi ka na barkada mong para habal-habal? Terrible ngayang maray, amigo. Ari niya ako ang terrible. Ang hanap buhay ngunyan. Mas maray talaga ngayon kan panahon na dai kita nagkaigwaning lockdown, kan dai kita tinamaan kan COVID-19. Ta ribu daw mga katindugon ang sa indang nakukuang ganansya. Mapuunsin da alas 9 bininbanggi sundo sa pagkaaga, ribu ang sa indang pirak, may chicks pa.
2: Pasaway ka. Lato ba na yan?
4: Na, paano ito? Mala, kan panahon palan ito, na ito, bukas o dabarkads, so mga aling-alingan dyan sa may gilid gandakat, dagat mga katindugon, bukas, igwa panigdi sa may harani sa nasamo, dakul na tao da pagmatanga na nagbabara sa iba sa idigdi, kasabay na itong mga naghahanap ning kaugmahan.
2: Pasaway ka! Tunaw ka!
4: Di ano na ngayabuin ang nangyari duman sa barkada mo? Oto, sige ang ngurob-ngurob mga katindugon sa pagkaaga. Ta, dahil na ngani siya, nakakasangribo. Tamala kan panahon na ito, ang presyo kan produktong petrolyo, dahil ngani 40 pesos mga katindugon, baratuhon. And ang mga tao, mapirak maparoy. Isipon mong, mabiyahing tiwi, mabiyahing ligaspi, 500 pesos, dahil nagsasayuma, mga katindugon. Di ano ngayabuin ang alternatibo kan mga barkada mong para habal-habal pagbanggi?

0: Aw, very enterprising manan sa kuyang mga barkada. Apoy rasa nagbabiyahi mga katindugon, naghahanap ning pasahero, nagin ang bugaw. Sabi sa kuya ng God, ngayon pa na eh, isend ko na sa nangyari sa imong messenger, so mga picture ngayon, tamagpili. Ika niya kung kinaban ka, pag-una mo man sa kuya. Ha? At tayo ngayon pa de, niya ko, tibad kung mag-urulian kitang kandila, kaya na lapakan. So, ang nangyari sa inda, bako na sana para habal-habal kun banggi, kundi bugaw pa mga katindugo. Ha? Mga katindugo, talagang tiribne. Ana, kapigaduhan na sa tuyang namamatian. Maski itong mga naghihigos, imagine nagpapaaga ka dyan sa sentro, tangani na makaswerte ka baganin pasahero manong mani, buda manong jun sa Peter, di makadali ka lamang kipirak. Oho, kundi ngunyan dahil nadaa. Maski nga ni pagkape, mga katindugon, nagtitipid na sinda. Oho, minsan, tubig na sana.
1: Si Buen Osa, King.
0: Ano, payaw? Pag-una mo, aayosin ang pahita. Iyan ba anong pangyari? Ano ha? Naging na palan naging duwa na palan ang anak buhay ninda. Ha? Para habal-habal, tapos bugaw. Bugaw ka! Kinaban! Text na sana pala ang pahit ninda, ano ha? Yugo-yugo mo. Gusto mo ngayon pa? Bicol University, kaso, odma? Sa indang commencement speaker, deining iba, kundi si the Honorable Lenny Robredo, Mayor kan siyudad ni Naga, as in, syempre, dati niya itong vice presidente na sagkod sa ngunyan, iyo man giraray na uman kan mas, na iyo po ang masalbar sa Pilipinas, tangani na maging estable ang ekonomiya kaini, as in, ang tiwala, bako sa naman kan mga Filipino, kundi pati na kan mga international community, buda mga leaders niya to, yaon sa inya. Imagine that mga katindugo na kan matamaan niya 7.8 na linog o magnitude na linog ang Sarangani, ang angat buhay ni the Honorable Mayor, yaon mga katindugo, soy-soy ang sa indang pagtabang. Yan ang pinakabintahi sa malinig na panggugobyerno, ano ha? Pigtitiwalaan kan mga mapipirak maparoy. Ta ikaman sa nangayaan na may makinarnya, ikaman sa naan igwaning grupo na igwang kapasidad na automatic makapasiring duman sa ground zero, di ikana ang magpahit kaini. Kaya tabang digdi, tabang duman, mga katindugon. Kaya di taman mababasulan mga Filipino kung maski na nga ni nag-abuhabu na ini si Mayor Lenny Robredo na magdalagan sa pinakahanangkaw na posisyon sa gobyerno, pero ang tao panagos na nangangadi, as in naglalaom na mababagoan sa iyang desisyon. Dahil lang nga ni sa pigpapahiling kaining maray na panggugobyerno sa kanpanahon na siya busy presidente, diit mga katindugo ng budget, pero dakol ang serbisyo. Ngunyan sa siyudad ni Naga, talagang lantada nin maray ang pagiging klarado kan dalagan kan lokal na gobyerno, dahil ang tabukas sa publiko. Yaon duman talaga ang kapungulan kan transparency, accountability, as in good governance.
1: Si Buen Osa,
0: isipon mong sinda, normal sa inda na kada mes arog kaiyan ma-anibersaryo ang sa indang syudad. Ama ko asindanin mga hobines na mas

0: But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Abay sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7 to 7:30 p.m. Queens Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
1: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, div paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City, para sa matibay, makulay at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
2: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
3: Si Bueno Sa King. 32 minutos na makalipas po ang alas 6.
4: Mayumu.
3: Marina good morning ni Ray Brimbuela. Ray Bird. Ay Manong Jo. Kay Franz de Victor Ugayon Murin. Si Sagwagwa. Kay Pera Boa. Sa iyan na si Jerome. Kay Elizabeth Giano. Kay Butalon Carlo. Kay Billy Beth. Diyan sa mga taga sa good morning sa mga taga Fatima.
5: Good morning.
3: Oy, diyan sa Barangay Trescan malilipot si mga yauna sa Seawall nag kikinding-kinding nagbiking manong mana mag kuyan kay Romnick Bilaos Barbiro TV
5: ampitik kambitis itiyo jiri
3: di So, hina shipping line sa katanduan ni sino? Ma-roll back na sinda ni na pamasahe. Very good. Pag-arog ka yan, mga katindugon. Gustong sabi yun, sinyal iya na nagbababa na ang presyo kang produktong petrol. Paad lamang, antes na magabot ang makahangos-hangos lamang kita mga katindugon ta, amang pasabungan lamang niyan ang mga leaders niya to na mga poderoso na day na magpara riribok, day na magpara diringkilan tamas maray sa maparoy kita na labi-labi ang katikapuhan iya ba ana? Minutos na makalipas po ang alasay. Ano nga buinan pahit sa Tabak Festival ngunyan aldaw? Opening unyan manong mani kan retrade fair dyan sa City Terrace. So mga nagtitinda baga dyan kan mga produktong agrikultural. Iguanin padarakulaan dyan. Ano, Montales? Nagsasabay-sabay ka man dyan sa padarakulaan buda paharalaba. Manong ino na saan dyan ang puwerting kuyanan, tambayan at sinabanggi naman.

sa igod yung gikaraunan. Happy birthday sa Kuyang Padihon kay Pading Rodel sa Daang. O di sa aga na bag. Oh, Kuyang Paduangal na ba? Eya ba, ano? Gari nga, may seminar pa de. Kay Alan Discalzota, kay Erika Ibasan Aquino, Marina, good morning. Frederick Navarro, sige. Di aga mga ongon yan, ang Tabak Agri Trade Fair, magkakaigwaning opening dyan sa Tabak City Terrace. Una, imedyaning hapon, mga katindugon. Ya? Yeah? Saludar man ini, asin pagtaoning oportunidad sa yung mga paralati digdi sa siyudad din Tabako na ikuyan, ilatag at sa indama ng mga sadiring produkto dyan sa Bulod. Ano manong lebe, igwa ka man dyan, igwa nga yadig di buinong lapakan kaso, dakulaon nga ya. Basta may iskila. Problema ang dakula dyan man. Dahil ni si manong lebe, mahigos man nining lalaki. Ano ang kuya, igwa ka mo kalong, buda so, okra, so pigpapabakal baga, so buhay na manong mani, mas maray ito, makuyan ka na sana, direkta mo nang itatanom. Ang yaon dyan na 20 pesos na sa may merkado publiko, oh, ito 10 piso, pesos nga yabon, garis ho, ano pa sana, tubo pa sana, sunaw. Kinaaban! Training ni manong Inoki Beer Plaza, di ano na ang usungon yan, ah, dahil nata, darakulaon bagang yan tamindos nindo din wag. Kinawad talaga. Ah? Di susatuyang presidente nag-apod din special session kan kamera kaya siguro si Madam Crisel di naguli. Bata palayong na ito kasunba dahil kung na ano kung nag naguli siya. Tang special session sa aga pitsong man. Oh. Ang problema duman sa anti-dynasty bill na prioridad kang presidente na gustong ipapasar sa Senado muna sa Kongreso. Ah, habo man ito kan na sa tuyang mga katindugo na nagmamao talagang so genuine na anti-dynasty. Dapat sa rusa na. Halimbawa ako ang mayor dignity, dapat ako sana dahil nakibuin ang iba. Ano tawi mayor Sinon Binyas Bulante yan pahit ah winda nga yabuin o oh. Kung niya habu na nga yako arabuan na. Mapagal ah? Rural daw ang pipip kanal kaldi manong mani asin mga katindugon tambak ah? Ang nauubos ko ngayang bullpen digne. O yan o, ilingan nga buwin o, nalapakan ka. Grabe! Iyan ba, Ana? Sa bagay, ginusto ba ganindo iyan? Ginusto ba ganindo iyan? Oy, mga taga Tent City, an oportunidad ipinag-opresir na sa Indokan gobyerno na at kamuki ibang lugar taan sa indong presenting sa laogan 6 permanent danger zone. Siguro makukumbinsir man ka mo na bako maray na kadabis-kadabis na sana matutubrag ang sa tuyang pagbuhay-buhay. Dati ka ito 10 taon ang pigbibilang bago mag Alboruto ang Bulkan mayon. Ngunyan, minsan mga katindugon, tulong taon, sundo ulit na. So sa madaling sabi, nagiging frequent na ang paggurub-gurub kan bulkan na bosa sa indong hanap buhay. Di ngunyan, yerno, igwani ugdok na housing unit dyan sa barangay Binitayan. Available na po siya, sobras hanggatos ang pwede mo nang okuparon. Pero iyan mga katindugon, sobra 400 na units. Yeah. So, ang priority ka mo.

0: ang iba siguro na pupuungaw man sa hunikan mga bayong dyan sa puunkan bulkan mayon, and siyempre dyan maray-rahay pa ang panahon, kaya maski na mag-electric fan, okay lang pirming malipoto ng panahon. And sa tuya nganing pigtataram itong katrangkiluhan na familia. Natanganing, mag-alboroto pa man ang bulkan mayon, safe na po kita. Nagwa na kitang House of the Rising Sun na pig-opresir kan gobyerno. Ang pinaka-importante, tutugutan man po, giraray ka mo na maglati sa lugar at bawal po na mag-star. Dapat dai na po ning permanenteng residentes dyan po sa laugan 6 kilometer permanent danger zone. Ala ka mo, dakul ang mga nagahalat, dakul gani ang nakikihuron sa tuyang alkalde na tibaad maisabay man sinda sa mga benepisyaryo. Ang sabi kan sa tuyang alkalde, duman mga katindahan, makakuaning unit dyan sa binitayan ay National Housing Authority ang nag-validate kan mga applicants. Kaya day ako dyan kay magiginibo, day ako dyan na pwedeng magsaluso na tanganing priority. Dae, habo ko kaiyan. Aging kumaimputaran, sabi kan alkalde ni Mayor Sinon, maimputaran ngaya ako na igwa ako sa Indonin pigpapaboran. Basta kamo nasa dilantera kan peligro, as in base sa validation ka National Housing Authority, kwalipikado ka mo, di dyan, pumahit ka mo dyan.
1: Si Bueno Sa
0: 42 minutos na makalipas po ang analyze.
2: Basta makadyan.
0: Oras na magluway-luway kita mga katipas. Pasiring ako ngunyan duman sa Malabog National High School, kaya dahi po ako nag-uniform pang opisina, mapasiring kita duman. Tamala igwaning consultative meeting para duman sa mga eskulahan na ID. First time po ini na ang secondary i-consider bilang beneficiary.

0: kan, para sa feeding program kan, mga aki, mga matapay.
1: Si Bueno,
0: para sa na, mga katindugo, na para sa mga aki, niya aram taman sa nabaga sa elementarya, ang mga ngi aki, mga pahitun kan suminapay, binalo ko nga ni, mga katindugo, na yung baan na, kaipuan mong martilyuhon. So ngunyan, kung hot meal siyan, di bagong luto, ah, di tamang rahay iyan. Sa pangarangan sa tuyo, mga mabuot na sponsors. Kumusta ka tabi, Chalyone Martinez? Kay Busrunan, oy Busrunan! Kay Boy and Larma rin, good morning po sa Indong Dua. Sa pangarangan, Ginil Bakery, kay Madam Gina na po giraray. Sa Barsaga Eatery, muna inting saloon pa daw si Atlalo, mga katindugon. Kaya baan? Amog-amog naman kami kainin ni Manong Mani. Thank you so much, katindugon, sa Maliliput Cockpit Coliseum kay Boss Boy, muna Madam Girly Benya. Thank you so much man sa Adam Laclown, Rishab, kay Sir Nards, Mambing, budak kay Lian Kalmada. Sa Bikes Paint Channel. Thank you so much, ma'am, kay Tabaco City Councilor. Rin na ang gawad sa pag-kasabay si Manong Mani. Siyempre, kamukabos na para kaladigdi sa 93 News FM. Tindugo na! Inas to be with your family always. God bless. Ako po si Bueno. Tindugon pa!
2: You're listening. Video. News. Tina. Bicolang.
3: Narito. This is happiness. Mga kaalaman, tuga ng katawan at pagnangkaanyuan. Ang biyako ng boss at doktor sa linya. Medister.
4: Hello po mas maligas sa ating lahat ng wellness process. Siyempre na variant at mas lahat magdudulot po sa inyo para stress ha. At panagkakape ka, ini-enjoy mo yan. Lasa-lasa sa abs ka na, tanggal na ang stress. Literal para gumansugan na pagdating po sa tulong ng mga ano po, cup, ano po. At dyan hindi po papahuli. Katunayan ang Best Cafe ha. Pinili po ng Golden Globe Awards at Customer's Choice Annual Awards bilang pinakamahusang magaling na herbal na kape sa ating bansa. Ha? Apat na pwede niyong pagpiliin. Nandyan yung uri natin, Cafe Coffee with Herbal Mix. Ito, mahigit 12 years na po. Hal, ano, tangkilik at nanatiling number one sa mar sa ating bansa. Ha? Tapos may lalo pa tayong pinatindi, pinasarap, lalong pinarami ang sangka para lalo kang makinabang. Yan ang Best Cup 20-in-1 Coffee with Herb. Nandyan din ang paborito asawa. Alam nyo na ha, para sa ekstrang gana, ba ng ekstrang lakas, baka mas matindan ha. Siyempre nandyan ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Sabi nga basta may black, may balak. Okay ha? Yan ang back. At syempre, Coffee in Herbal Mix, ang cup naman ito ay tulong ha, para tumunaw ng ekstrang tabuan at kamatsuhan na yun. Pero syempre, malbinipisyo na yan ha. Kahit i-research nyo po ang mga ingredients, variants ng Best Cafe, mga ito ano, para maiwasan nasan ang iba't ibang karamdaman. Mataas ba ang blood pressure, blood sugar mo, ang blood cholesterol mo? Ayaw mo ba na magkakayaw mo ba na ma-stroke ka? Ayaw mo ba na magkasakit ka sa puso, maging matalik sa pagpili ng lahat ng kinakain at kasama na po dyan ang kung magkakape, syempre dapat tatak Best Cafe ha. Ang Registrar Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified available mga butika at supermarket sa inyong lugar.
5: Well, gusto nyo bang laging abutlaya ng inyong misis? Mga misis, gusto nyo bang lagi sa kanyong mga mister?
6: Watong gusto ko yan.
5: Ipinakikilala Faye Black, tagline ng Tongkat Ali, Macaroot at Jens To ay kilala sa buong mundo na malapang lalong maging malaksin at tatagal si alam nyo na.
7: Honey, maag yung mga bata mamayang gabi ha?
6: Best ka Faye Black, pwede rin sa akin yan dahil isusukuan.
5: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalo maraming karamdaman.
7: Healthy na.
6: Pampalima.
5: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
7: Basta may
6: bala.
5: Mabibili sa mga butika at supermarket.
4: Alright, mga ka-wellness, ha? Napakaganda ng topic na inihanda ko ngayon. Yung mabuti, ha? Po tayo, tatanda, okay? Naman ngayon, darating ang time, tatanda ka. Ano? Wellness, Kaya bagay na bagay sa lahat itong topic handa ko ngayon, ha? Pero bago ko talakayin, okay, nang muling ipakilala sa inyo ang isang napakagandang produkto na inyong ear.

0: Hairy Growth Shampoo, mga kawin. Alam nyo kasi, nag-ikot ako sa grocery stores. Ano? Iba talaga yung Era Hairy Growth Shampoo. Una, sa presyo. Shampoo yung pampatubo ng buhok, eh, libo-libo ang presyo. Ang Era Hairy Growth Shampoo, napakamura. Eh, napakatagal pa bago maubos kasi talagang napakabula. Sarap gamitin. Mayaman sa mga minerals, sa vitamin D extract, mga ka-wellness, na ang mga ito ay tumutulong tumula, ano, pal, ano po, patulong din para maiwasan ng balakuban sa ang ating buhok. Era Hairy Growth Shampoo, available sa mga butika, market sa inyong lugar, at syempre, Approved and Drugs Administration.
1: Si Rex Bautista ng Baor, nagbibita ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinagest, sabi ka, itong Era Shampoo, sinubuktib nga, hindi ang paglago at kumapalpay ang dihama kumpara sa ibang hairy.
2: Era, natural or formulated with mineral scrub, helps prevent dandruff in hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era, natural or available in stores nationwide.
0: Mga ka-wellness, oh, etong tatalaka raw na to, ha? Yung dementia, mga ka-wellness, kasama na dyan ang Alcis, ano? Yan, pari po kahit kanino, ano po, lalo na dad ang tao. Pero nga mga mas bata pa, nagsisimula po ng dementia, mga ka-wellness. At walang excuse po dyan, kahit o sobrang yaman, anuman ang katayuan mo sa lipunan, pwedeng mangyari na po mga yung in-actors pa sa kanilang pagkakaida silang dementia, so halos wala na po silang nakikilala. Talagang yung iba, makakilos, hindi makapagsalita, ay nakalimutan na po nilang gawin, ano, kung paano po magsalita. Iba naman ay to be then, so yung kanilang elderly na po talaga nila na enjoy. Mga ka-wellness, ito ay pwedeng mangyari kahit kanino, pero ang good news, pwede po itong maiwasan. At yan yung ituturo ko ngayon po natin, syempre, na pag tayo yung magkaroon tayo ng iba't ibang sakit, kasama na po yung dementia, yung halos walang maalala, limutan na lahat, pati yung pangalan niya, pati yung mga taong nakapaligid. Alness, ay, pati po mga kapatid, pwede po nyo, kanyang ang dentro, siya ka dyan sa sinag-usag pa maiiwasan. Ano na po, wellness, ha? Binawin, ano, natin yung course, magdahilan, ka-dementia po ang tao, ka-Alzheimer's disease, factors na yan kung makakaroon ng dementia ng halos percent. Una dyan mga kawel, ano? Well, gastos po ito. Quality sleep. Ibig sabihin, tao po'y natutulog ng sapat 8 hours a day. Ano? Chance na mag-Alzheimer's. Ano po, magkaroon ng kanyang mga okay? Po matulog po. At yung ating tuloy-tuloy, malalim, tinatsi yung tulog na pagising-gising ka, hindi po quality ka wellness, ha? Sundin nyo yung ituturo ko sa inyo na 2-1-1 rule. Ano po yung 2-1-1 rule? Dalawang oras tulog, huwag din ng kahit na ano. Okay? Doon, isang oras, huwag ka nang umino. Ano? At bago ka matumihi ka na ito, dumuna. Kasi isa sa mga abala sa ay yung lagi kang buwan umihi. At yung huling one, oras, wala na, ibig sabihin, wala kaka-wellness. At TV, so dapat sa kanila, o kaya magkwento ano po ng konti habang kayo higaan. So, one rule. Baka kasi 1 hour before your any drinks, then umulog, ha? And then 1 hour before mag-sleep, mga kawela, na pong ang rule niya, kurap ang tulog. Dahil ang quality muna, huwag din siya sa ating pagtanong.
2: Ikaw ba ay sakitin? Malamang, ikaw ay deficiency. Ay aral ang mineral o mineral deficient. Ugat ng marakaramda, ikaw ay gumaling sa ay kompleto ang mineral. Ay best caps ni Plimer. Nagtapurong mineral tulad manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Vital food supplement. 100% natural at aprobado ng food administration. Kaya napaka-safe inumin.
3: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
0: Okay, so bago pa yung dagdag na tips, ano? Makakatulong para ang kawe yung mag-relax ka sa masahe as gamit ang Qsai Massage Oil, ha? Qsai, Qsai Oil, napakalaking tulong para gumanda ang blood circulation, ma-relax ang katawan, sumarap ang tulog, tulong para maalis ang pananakit, pamamaga at pamamanhid ng katawan. Bago ang isa pang tip, anong makilala dapat sa Massage Oil?
4: Bilang isang

Okay, anaka-wellness ha, para po maiwasan ng demensya kasama ng Alzheimer's disease sa pagtanda o ng regular exercise. Kahit simple walking lang. Maliban sa ito'y tutulong ang tulog, pag-aaral, mga ka-wellness, ang mga

0: exercise, 38% po nila na hindi mag-COVID-19. Ibig sabihin, hindi humina yung utak. So, mas chance na sila ay mas matalino pa rin, mas malakmorya ka na, tao pong may regular exercise. Ang totoo niyan, yung 10,000 steps, nagbabawas siya ng 50% na magkaroon siya, at yung 5,000 steps naman ay nagbabawas ng 25% na chance na magkaroon ka ng dementia or disease, mga kawen. Magkaroon ng regular exercise, walking lang. Ngayon, kung gusto mo mag-jogging, ma-engage sa sports, mas mag- kasi tumutulong handa ang blood flow sa utak, ang systemic inflammation, ano po, at ma-improve ang insulin sensitivity sa utak po natin.
1: Heto ay na ang Benin 1 Plus Powder Drink Mix ay isang at great pamilya.
2: Ako po si Liza, isang nursing slick uminom ng juice drink. Ito po ang minkapag ako ay kumakain. Ikaw ay best juice man ko na magulay ito na makabubusuga sakit ngayong panahon. Anong best juice? Dahil orange, guyabano na aking pag mga kap ako ay best juice na rin ang masarap na mas...
1: Best Juice 10-in-1 Plus Mix has awards for business excellence as the best brand in the...
0: Okay, mga ka-wellness, o bago karagdag ka-wellness, nais ko po sa inyo ulit ang amazing tip. Tatsaan ito, ano po, makakatulong makautay mo ng tao habang nagdano po ang amazing ng Golden Globe Awards bilang Ted Brand. Ibig sabihin, pinagkakatiwala ang tatak bal na Probado Red Drugs Administration. Sadder, ito ang amazing tip.
3: The newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea. Dr. M's Amazing. With the finest and healthiest teas like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder. First high in Dr. M's Amazing Tea. A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Amazing Tea na. Mag Amazing Tea na. Also support us and help rare diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants kaya benefits. Amazing Tea. Your tea. Mabibili sa mga butika at supermarket.
0: All right, tuloy-tuloy pa rin po tayo ha. Mga ka-wellness, andin po ang dementia kasama ng Alzheimer's disease sa pagkakaedad. Dapat makontrol blood pressure, ano, maging ang blood sugar. Kasi kapag dado ang blood pressure at blood sugar, doon nagdudulot po ng mga damages sa ating blood vessels na naghahatid po na po sa ating utak, mga ka-wellness. Kaya dapat makontrol yan. May kong tips para makonresure blood sugar ninyo, at kung finance na nireseta sa inyo, walang masama na yan po ay ituloy wellness. Ha? So dapat control, ma-regulate ang blood sugar, blood pressure. Yung marami kong tips sa inyo ay sundin nyo po yon. At ma-engage sports, mga ano po, dahil maliban sa isang uri ng exercise, yan ay magdudulot po sa inyo ng kaligayahan. Siyempre, pag nag-engage tayo sa sports, ang ating utak na cha-challenge, gumagana yung ating utak kapag na-engage po tayo sa sports. Practice po ng utak, ano, yung menti, kahit yung simples lang, kahit na yung pagsagot lang ng mga ka-wellness, basta na cha-chat, kumbaga napapractice ang utak na mag-function yan. Mga pakalakayan para manatiling matalino, active, ano po, at mataas ang memorya natin nagkakaedad na tayo. At syempre, magkaroon ng maraming kaibigan. Ano, ano po, yung social connection, mga kawen, laki ang kinalaman po niya na kahit nagkao, pag marami tayong kaibigan, marami tayong kakwentuhan, yan, napakalaking tulong wellness para manative, masaya ang atin po utak, manatili tayong matalino, mataya, kahit na yung social connection, yung inyong time sa paghigop ng ano, best cafe. So kayo po, pag nagkakaroon ng masaya, yan, best cafe ang inyuhan, sigurang tulong, ano, para manatili po tayong malusog, maging yung ating utak habang tayo. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
1: Maraming salamat po sa inyong pag-an. Ang mga susunod na programs is One Radio, your best songs and music. This on Radio News FM Music. One voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang at the best. Natugtugan all in ito ang One Radio News FM. One Radio Tindu Bicolandia.
4: You're listening to Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
5: Nakilala ang Bicol na isang motolite country. Pero kaya ako bibili ng baratong tanyag na bateryang ito na. Ika nga sa advertis, convincing at pangmatagalan.

0: Damdam na parang hindi inaw yung kahit anong gamit mo, parang may kulang po dati. Pero si Comax, ibang shines at glow. At ang puti, lambot, skin, clinically proven. Whitens as you did, ang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. Face, boom! Iba na ang glow, fresh, soft, at spin for 30 seconds ba? Tapos everyday mo lang ang dalidi. Kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at C Essential. Novos.

0: bautista ng bakte, nahalata ko na unti-unting naglanipis ang asin na aking kaibigan itong shampoo. Agad ko itong effective na hindi ang aking buhok at kumapura pang diham ibang hairy.
1: Ira Natural Organic Shampoo formulated with pretty care and grow and reduce hair fall. Organic shampoo gets white.
2: Green Bush. 8 pesos per 1 kamang brand. Usapiri, Temalipot Albay, Malilipot Lorenzo Tabaco City, Papsab San Jose City. May problemong magdulok sa si Jen Botardo.
3: Hi, I'm Tudeb and ako ay dahil sa ira.
4: Hello, this is Paul. Ang foggy dahil sa ira.
5: At parang batang sa ira.
3: Tip ako ay talagang pumuti at putis artista dahil sa ira.
6: Ira, 3-in-1 soap. Enriched with arion and koji. Chabung mo sa mga lagura, laminis at gumagodor.
7: Sa gabi ay
8: si Salvin mo sa angga sa ira.
9: 3-in-1 soap. Apubak sa pipili sa mga.
10: Pagkaaga, aldaw po kitang nyani na Martes sa Hunyo 16, taon 2020. Ako po ang naging tagapagat Eric sa kaibanan taman dyan sa technical department, dyan po dyan si Sir Mugera. Pasiring nakita sa satuyang ngunyan aldaw. And sa update sa kamanasal na Locan Mineral Futa po nintawo na ngayon yanin minong paginom ni Roald daw sa Best Cups Mineral Cement. Mababagal po nindiya Tishon Y. Sabi po kag Easter Lapek sa isyo sin kay ni Anayas Islands Gaw del Norte asin Surigao na ang Davao magkakaigwanin madaman na may mga isolated na pag-uuran na lidigdi ang floor landslide kung nagkakaigusog na pag-uuran. Yan tras tanto dahilan kalaon ang Metro Manila asin natadadang zona magkakaigwamanin madampog na kalangitan na sulit na lidigdi ang floods or land kung nanin makukapag-uuran na. Naman alsira 27 aga at nope alas 6:26 at siyan na pagka alas 7 pagka aga man kitaya sa kan mga barata matod sa ka fix in one with healthy kasi ka pa punin diyan sa mga boutique per market nationwide lang nagbukas ang celebrasyon na Kanta Balto kasood ma Lunes sa pagikan ang Duyo Community Social na pigkun sa Barangay San Antonio at tekan mabidadakan na festival ng mga serbisyong sa mga partikular sa barangay na nakabugtag sa upland area. Kauka na pagbawa sa bagong na lokal na gobyerno na ilaapirang sa mga na igwang direktang pakinabigo sa kanikan mga serbisyo sedente. Binagrumdo dakaan man lain lasyo gobyerno asin lokal na opisina kairiban na social security system Philippine statistics asin frontline services. Kung kilisa 37 anyos, residay San Antonio para sa mga pagpanaservisyo sa sindang lugar. Kulaan na din namang biyahe, tanganing makakuakan mga kinakaipuhan na dokumento. Niya dakulaan natitipid sa ora masahe kante.

0: na kinakaipuhan ng mga SP transaksyon rin ka na pagkuhanin na PSA birth certificate pang mga dokumento ang tanasawa certificate akan sayang aki sa hiling niya mas mungunyan na nahiran sa Inday ang bitan ng serbisyo Baita bilang pagpuuna ka na sa indang summer managi bukas o dmas o program the employment of students sa employment orientation pas hola ka na Tabaco City Hall natindiran ini kan mga benepisyaryo ka na programa mga representante kan Department Employment upikal na gobyasin mga youth leaders tanga bastanteng kaaraman agiyasin anigin SP niya na top sa tamang more than just a job equipping SPS with skills for sa programa oportunidad nga ning mangana nag-akon nga kasasin dad sa pangatinan min sa mga resource na linaw sa mga aparian siya ka na asin responsable o kanahuwa nagtaon si Mayli pag nagamito ang kanya na nga magkaigwanin experience pahewan na sa inda peace to karman ni Miss Mary Ado ang SPS ng Kandol Albaya ang mga na purogtangan ng nasa kanlampan na delegasyon na siya paghirasan ating experts sa mga bagong beneficiaries sa taumanin na Men's Federation President Manio and LYDO ang manlaigrama para sa mga kabataan tatapyantasyon na nag-executive as an office and public information na si Kirby ang mga impusyon na base 143 na ang nakanap ni dadagan lambang saro paglikay sa anuman na klase ni Haras kan ligladong kapalibutan na sa lugar na paagiman kan comprehensive ini o sa napkan gobyerno lokal kan Tabaco kamautan na ng mga kabako sa napar maging labaan sin mga na kanaga Ada 30 alas 7.20 sa isa aga sayang na provinsyon kalaki 25 napping Department and Lord ILG doon kay Governor mo kapag kakataon na nabi siya 100% sunod sa nagkosla siya ipinagubi sa isagot sa sorsogon sa bisto sa wang masyerto na anwa at sa wamang paalinaw abangan na kang sor tinawa Governor Hamora na anbisto kapatunag kan gubi sa pangmarhay na asin servisyong may paninimbagan sa namamanwaan na and good financial housekeeping seal ipigtatao kan di sa mga lokal na gobyerno nagpa-transparency kapadalagan kada daan ng barata One Radio Edu Bicolandia
1: sa panahon lagang buting at maagapan bago pa hanapili at wastong medyo at medical laboratory meritory sa ng complete free test uric acid kidney liver function test prostate test uric pregnancy test stool exam pap smear at ECG services meron din tulad ng flu pneumonia at hepatitis C pediatrics intercup for adults OB-GYN checkup for pregnant moms checkup. Wait, there's more. 60% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, COS, myoma at sim. Nakatulong ito gandang brain anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng dugo. Available din para sa appointments ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Visitahin ang aming clinic sa second floor, JR Building Bon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas ka Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Med Medical Laboratories with precision, treat with compassion.
2: May manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken na manok ni Osang 25 pesos lang. 8 pieces na may free manok ni Osang chicken na siram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya. Lalo na crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kaga. Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang. Sulit sa plus sa lasa. Kaya bili na. Af ng branches ng manok.
3: Looking for a school to start our college journey? Tabaco College is here for you. We offer the fall programs, Master in Management, Majors in Business Educational Management and Public Management, Master of Arts in Teaching Filipino, Master of Arts English, Baccalaureate courses, Bachelor of Science in Criminal, free sublimation shirt, Bachelor of Science in Nursing with free smock gown, Bachelor in Hospitality Management with free chef uniform. We are pleased to Tabaco College offering free tuition and for all incoming first year college students.

0: Bumili ka! Bumibili ka ng best 6-in-1 mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Anna Marquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong?
2: Lagi po akong ase. Pero siminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
0: Ano ang nagustuhan mo? Best Cafe Green.
2: Napansin kong mas lumalakas ang ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
0: Ang mensahe mo sa inom ng kape?
2: Ang bean, hindi masyadong mat. Meron itong sangkap na natural stevia.
0: Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green. The Green 6 with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket. Sa Prime
3: Time, Barreta Lugar. Barada 30. Barada 30.
4: Padago talya sa kan mga barata sa lado lokal. Ipinautob na ka ng gobyerno provincial kan Albay ang digital payroll system of order employees sa provincial capital paparikas maging ligtas as magiyan agresibikan ng mga sweldo. Isinagibukan sa governor's orientation na mapadapit sa bagong sistema para administrative as in iba pang imbeltong empleyado gikan lain na opisina kan na probinsya. Sigun Veterans Bank Manager Vico, kan pasilidad epesyente ligtas sa asin ana proseso kan. Sa iraroma makikinabang yado sa mga napa-on time na paglaog kan sweldo sa sina sa pinasimpleng nin account asin mas pinakarhan na seguridad sa pagbabangko. Wara retaining balance ang mga payroll accounts, kaya mas madali sa mga empleya pag-access sa indang pondo, manamit ang mga digit service. Sinabi man ni Rayco na makakatabang ang inisyatibang iniya, wasan ang trabahong administratibo, ako ang atab asin ligtas na pagpaluwas sa kansyon na kan mga empleyado.

Mantang ining ganyarman ni Provincial Evelyn M. Hanna ang mga officer rana ang enrollment process as in kompletuhon kaipuhan ng dokumento para sa mga pagpapautobag ng programa. Sigon sa Albay Information Office sa Partization na Kanpirola sa Padago sa Ingawaka na Gobyerno Probalbay, nagibong moderno ang publiko, mapaurog ang kausayan sa operasyon sin ibusol ang financial inclusion na agenda niya. Nakatalaan na magbisita sa Albay si TASDA Deputy General for Administration and Innovation Aglino III Junio 16. Nakanasabing pagbisita na ipahiling ang mga makabagong inisyatiba Future Ready Skills na ipigpautob sa probinsya sa Provincial TASDA Daplana. Mapuon na nagtisgis nin aga sa Southern Luzon Technological Colleges Foundated sa syudad nin. Digdi makikipag-ulay si Glino sa mga estudyante sa Araprasan Technical Vocational Institution sa siyakan gobyerno asin mga katuwang na industriya. Ipipresentar man ang propastong Collaborative Implementation of Skills Innovation o Entrepreneurship, Sustainable Industry Development and Albay Smart Prototyping Innovation and Unyielding Tech na proyektong ini pagtatabang kan TASDA, DPI, DICT asin dole, SLTC asin ACCI, kaiba naman ang mga lokal na stakeholders. Kaigwaman ng Emerging Skills Showcase sa demonstrations, ipapahiling ang makaarukan sa mitigation, basic robotics creation sa para sa dismant asin artificial intelligence para sa automation. Pinaglalaumar sa importidad na ini asin Albay Governor Noel Rosal, mga regional directors kan DTI, DICT asin dole, asiring Malkan Albay Chamber of Commerce and Industry asin TASDA at ninda RDRT asin PD Mariglo. Sangunyan ang dakulang nga o beto na irani ang aplikasyon na kan AI sa edukasyon na agrikultura asin na pagkakadad. Padagos kita sa detalye sa kan mga barata la. Maabot sa 300 estudyante gikan sa grade 3 sa koda grade 6 sa manlain-lain na eskwelahan sa anum na Bicol region na ang nakinabang sa isinagibong Road Safety Awareness and Lecture al Highway 5 kasabaya ka na pagsaya. Tinukar sa aktibidad ang mga importanteng bagay mapadapit sa tinampo arukan pagsunod sa mga batas trapiko at tamakan mga pedas responsableng pag-ugali sa tinampo sin iba pang pangyanot na kaaraman sa road safety. Kay Police Colonel Narciso Langkaw, Regional Chief kan Regional Highway Patrol Group 5, akatoy programa pahiwas ang nakaaramakian na kaligtasan sa tinampo asin maubog ang disiplina tanganing makatabang sa pagbilog nin mas ligtasan na komunidad. Kasabay ka ini na pinagirumduman ang mga mutan na pagpairalon ang mga piko. Ingat sa pagtangan na ang mga aksidente sin naligtas ang nagabos na nagagamit kan tinampo. Mientras tanto na mas mapapahayag na serala sa mga inaharian ni Daraga Albay magkaigwanin sa diring mobile laboran lokal na gobyerno. Sa sarong interview kay Mayor Victor Perete, dakulang tabang subot ini tanganing mairani ang mga serbisyong pangsaluda sa mga residente lalo na sa mga lugar na difícil abuton na. Ipapautob ini sa paagikan regular na pagsagibo kada sa parang wheels of motion na naghalang maidara ang mga pangenot na servisyerno sa komunidad. Sigon kay Perete, agikan ini sa pondong inilaan kan LGU Daraga na nagkakperete, agikan ini sa pondong inilaan kan LGU Daraga na nagkakantidad din haros at taras

0: Kamita, kataonin tulus-tulusan ng salud manwa. Talagan asin pagkakabis na bilang tandaan ay ni proyekto asin pagsadirikan ELBA. Pinamagtaporatory sa pagpapakusog kanisya asa manin sa nabandarga. Ang anota ni UAS Mayor at ang opisyal na seremonya para sa mga napagdukan na Health Center System Project Talbara Kagmanaba UAS Alban Hunyo Katoperod ang anot na servisyong nastay. Pautob ka na sa tura health on halin sa mas marikad primary services sa mga ina asin umpoy asyarto anin clean water at pagay na pabusyon na kantubig. Sigun sa LGU ang lockdown na inindang halawig na advocate termination na pag-anakalidad nin pamumuhay at quality of conagos na tatawag wanin saluda sanitasyon asin pangka nakapakan dang manua plus sa 41 isnin pa tadaod ang iba mga barata
1: naman your sakis sala right galis bed oil and robust compact wheel alignment and wheel under chest change of the rotor disc with at a sub time balance at this road liga sa sunroof or cd out text 921 road time 1-433-00298 south spot biyahe mo sigurado at safe and skill ang safe infirmary feel credit na sabi book 4 oras ang serbikan laboratory console up asin iba pang serbisyo para sa iba pang kapu Manabisyo mag number 1-259-7 or email their FB free.
2: Asia, si Doc Ma, bago umuwi, siguruhin mag si baby, vaccine, losis, at epabivac sa hepatitis B. At kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. Si Man Enough Man para sa kanyang unang daan, WAIS, bakuna ng lagi pa sa DOHB Call Out Development.
3: Ano yung dug ang labahan mo ah?
4: No problem, honey. Kaya
3: yan, honey. Mamasyal tayo?
4: Sige na lang.
3: Pero ha, ang gagawin SureSoft Softener Partner Allergen.
4: Ang pagpaglaba, man o Anrox Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Bahay man o Anrox Detergent Liquid Soap and Sure Softener. Ayans na pagpipilian. Attraction. Ocean Blossom Pro. Ini. O. Kaya. In all supermarket.
5: Mga isa inga health. Mag-relax man kita. Tikal. Ingaw mo na ang problema. Makukuha sa second floating. AA. Tabako si. Aki mga facial treatments. Laser hairy arms. Manicure, pedicure. Eyes. Fillers. Bottom surgery. Napaka-relaxing na pwede kunin pang iba. Hanapin RL Beauty Clinic Tabaco Text 0922-252 Clinic Beauty and Well Clinic.
6: Isa na maganda katawan ang bigay ng in-one mo mix.
7: Ako pes, jeepney driver, araw-araw umiin para sa akong masarap at ito ang betot ng sapaking katawang araw na aking pamamasan. Para sa lahat, normadumi, magaan sa pakiramdam. Cafe
6: 8-in-1 Coffee Best Cafe Go 8-in-1 Coffee Black Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Mesos lang for sa siya.
8: King James Enterprise na kulang na serving Enter Yahon sa karangahan Bulik Tabacos, Good Lumber, Coco Lumber, Wood Moldy, Lights, Plumbing and Electrical Materials, Power Tools, and Papa Rental Mixer, Mortar Lift, at Inanong Beat, 0915-993-85808. King License, di kalidad ng mga produkto. Come on, come on, and King James Way.
9: Parada Traneta Lugar.
0: Taas sa detalye sa sala, wadagong tayan na kan mga otoringan na daw sa syudad de kan Legazpi ka na pag-nui sa task force kayo handi wadagap na urog na ang majawa lulukso sa jipa pinagpupundo ang bihikulo indanin pamasahe na kaulay na nasa Jawa kung sa itutubudan syudad nin Tabaco na sangunyan na day naman indan na hilita. Pinsinda ang mga miya gamit ang uli sa anumang manda ting mana na nakikipag-coordinate development para sa pagpapaturn over gas at sa saindalian para sa saindang kaligtas. Pero sa sarong orientasyon ang dos na pateris lawa bin asin binhi sa pilar sa mapadabo livelihood program kanusal welfare at pagsabing pagsasanay ang mga hanakan programa sustainability plan asin kwalifikasyon prosag sa iraramkan SLP tatawang ital rebuild ang mariyo tanganing makapingniko katuyuhan napakusugun pangrakan AB beneficiaries parte inika naman na obheto kamatabangan na ang mga paraoma as mga haluyan na katataga ikut formal nang nanumpa ang bagong City Youth Official Naga City Hall Compound bilang popular anniversary syudad ni Naga Matokan na gobinin na City Youth Official na magsiserbing kaisaon kabali man sa youth na mga city doors sarong city youth main sin sarong city ng City Asia na Morocan, Barangay San Felipe. Pili ang mag-agay sa Action Plus. Iribana ang mga written agasin piwa. Ang mensahe, sinabi ni Namuali sa mga sa indang

0: So karon nga asing panlipunan asin pagtaonin sa mental physical mga jóvenes sa nagpuon sa youth of Lama kan taong 19 sa panahon ng kuting alcalde na si Jesse Robredo pera sa mga naging alumni City Councilaryo si Gil Abunalia Gomez Nagrag Regional Mamongoso asin as kay Fantex of Felix nagiba sa pang aktiva para sa ikasistenta isa na ang 56 ni Kontaman na kanang Euroban ang madagan paghakap on KNBI Director Melvia kung mga lila incidente papan ng ini sa leya nabi kanahan siya na idadago sa kasyon sin papan imba responsable huli ta malinaw na igor sa leya sa indang mga en grupo sa Felipe ako kan paghak asin pagbabago at parte kan nagkabot ining sahe asin pagbalo trastanto ini website represent na nabiktima ini na nakaparang cyber kurwang mensahe na nagtutuwa sa isyo ng korupsyon na piyansak nilinaw man na kan cybercrime investigating na warang sensyon na kuwang na data mga hacker tanto inapod ni House Person for Rapper Alonto Adiong na sa wrong district upang na impeachment trial ni Vice President Duterte anong pagpapadago sa kanhiring kan Senate D sa Lugado. Sinabi na ang lockdown ng Senado ang dating leader kan Senado ang sa wrong PR stunt ang natin publiko itis na iyo ang siyon kanaram kan Kons. Nilinaw man ni Adio yung person na baka official na pahayag kan House Prosla. Awang doonin da impeachment pictures sa katirepresenta Isabel Maria Zamora as Representative Roa. Ito kan kamera ang liling sana. Siya liyan sa mga babata samantang may kalayaan or na mahalihin buhang ganun na doon katala ang magpatri-trial sa natin sa 8 manan ang paglaban sa bilis sa 26 nilinaw ni Acting Manta asin Senate President Sherwin na special na Blue Ribbon Kudo ibisto na sa anumang investigasyon o pagdangog na kan anuman na paralel o suway nga na ipigasakan opisye na pinaduro big doon ka ini na warang isad sa mga dangog paano piyosong pigi-investigasyon na kaya dapat isana sa so itim senado na nga talyan sa mga research persons na makipagtabangan o mag-atindi sa mga opisya kakantiya ginibo ni Gatchalian ang pahayanot na Ibn Turfo na warang nakatalaon na opisya ang niya na maragasan ni dating Congressman Mike Defenso na naway na pinamayuhiyak sa flag pasiring naman sa Lotto Result ang Lotto Result maninibog kaya salud kang tawo ang best coffee green 6-in-1 with herbal mix healthy ka na sexy ka pa mababagal po ninyo yan sa mga butika nationwide Parada 20 na po ang winning on sa 5 grand mukhang mga 8 grand 11 may jackpot 25 ng gaga sa Lotto na Nation na 4 may nais na 400 246 asin wara pa gagana Parada iyan naman po na naikan sa tuyang mga barata. Maraga sa tuyang mga live viewers kay Christian Masanas, kay Shirley Sabilia Belir, kay Ma'am May Ann Alba Clavesilia, kay Ma'am Charcar Borja, pa-shoutout po kay Dong Magdaong na happy birthday today kang San Lorenzo. Ay, happy birthday tabiya. Kay Glenn Magbato Burak, pa-shoutout po sa ama ko si Rodrigo Burak, kay Ma'am Annabelle Belia, kay Jean Abrera, kay Edina Pera Marilu Mirandilla, kay Ma'am Merly Pobocan, kay Sir Loreto Luna Sr., kay Romnick Bilaos, kay Ma'am Aileen Coots Berlon, good po sa family ko sa Pa-Quaterban, Saba at Bronchingong, kay Ma'am Karen May, shout-out sa Agum Kutbok na niya. Sendong na kay Banan sa pagato kan mga barata. Erickson Brutas sa Technical Department, yan bon po dyan si Sir Manny Alamogera. Digdi lang po yan sa 11.3 FM Teen Dugod.
1: You're listening Radio Tina. Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palintigdi sa Tabak Tan Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San